0: Kenjimuka na Yimisoro Provincial Maputo Radio Msambiki.
1: Nhlobo kuatiko uli mavakweni yako.
2: Ina 5 horas e 5 minutos je kare ipangaletana wena ka mission namuntla na navela ku va ilongoloka itindla tinene ku fikela ngata gameta ka kona xiengeleshi pfuka ku sarishile jambo ra ushika ri vilela ku va mina na wena hi endle xo kare ngongometino ku va chincha mahanyela inga tsame ku va rilarileka na xingari kona lexi xi endlaka loko ri xile ku landzelela avolo hi swona kambe karunwana swi ta ku xanisa mzuka siku. Hi navela ku va hi ku tivisa leswaku hi karhi hi pangaleta na wena David Ntimane hi lona kumekaka amichinini kasi Mirindolini Matimbi yena vanelaka amichini ku va mintirho ya yena ku fikela kwatsi kun'wana na kun'wana longa kona ka mintirho ya Imisoro Provincial Maputo Radio Msambiki.

0: Mama, Femina Annamalivro. Masala ya hina mahlukeli limpula. Ani nga taya xikolo mina.
1: Akuna kunga exikolweni la. He? Na ufamba xikolweni va teacher va ta swivona swa ku va endla yini nwini.
0: Ani ndau mina.
2: Semirilisana hema kamu.
1: Lexa n'wana wa wena lexi xiyelaka ku ya xikolweni. Ale angayi hikusa a nga na mabuku nakona masala ma hahlukelile hi mpfula swa twala.
2: N'wananga, tana haleni wa swo.
0: Hi mina lweyi papa.
2: Wa swi vona. Mpfula liya yi ngana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina. Swoswo swa ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka. Kambe exikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza. A wu va xuvi vanghana va wena va le xikolweni na professori, a wu va xuvi?
0: Na va xuva.
2: Tenki mi ya xikolweni n'wananga swo. Va teacher va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi. A wu swi lavi kwa ma injhiniyere?
0: Na swi lava.
2: Hi leswo ke u fanele ku ya xikolweni u dyondza swinene a ku va u ta yi huluxa ka tindhambi leti.
3: Papai, mamani, kumbe mutamelo mudyondzi, hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa lirhandzu ni ku tenga a ku va a tlhelela xikolweni hi ku n'wi komba elisima la xikolwe. Na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi, mukombisi u n'wi nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza. Tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko.
4: Cinco horas e 10 minutos. Nkarhi wolowo kunene ku va u ti lulamisela ku va u ta kongoma le xikolweni. Kosa dyambu se ri xile, dyambu ri xile mina na wena kun'wana na kun'wana laha u nga kona. Lawa mabele ya beki ndlopfu mi rhambaka kusukela makoti.

Mafavuke mondlane a lomba minenge kuva aya tira loko jambu rijika a ta kota ku itlelisa loko ivule leswaku ntirho un'wana na un'wana u ni risima ematilda na icon nga sukela ka nyana u endle xo kara swona mabele ya kota marku ringana 5 ra 22 minutes.

0: Malelo kwe diwa ya fana kambe matirela mamba nengofu. Shileso wawe nantiru ulanza kasekuru ngwana rungwana unyikirisima. Usalo kufika nkarru wakufa uye jama leleyo angakona lwa angatashitiva kasha kuyukumise kuhini. Kambe unga fambu uteka shava ngwana utenda ndukwana shava. Fanelo utihita itindira tingwana. Ambe kupfuko shantwa mimova inenele. Shikudu utashikuma shava. Kupfuko ya masimwe nurima. Kutakula shijumba shinenele shimalwa ikuma. Aluko se utsamilo ijamala wana liya uumulile kahle. Akona ulo ngata shubona kasha kumalele ikuma kuika kona. Eko sayafana loko sejiwa. Mabela viyama Bermuda nkaringana. 5 horas e 40 minutos e fanele kuva kunene ikuma matimi ya siku tsunzuka tomeleka siku ro fana muhla ka malembe tolo winset lebyinene
1: matimu ya siku
2: 21 ka mudashini wa 1954 a Guinea-Bissau, Angola na Mosambiki kusungula kutizwana wa timfanelo ta valandi. Kambe na inge singena ka nhloko makali ifanaka kuva hi dzimuka namuhla hi dzimusha leswaku hi lebyisiko hi lembe bya 1945 ku belekiwe mu hambi wa swixongi swa vumba Reinata Sadimba. Imalembe ya 50 matiku ya France na Inglaterra masungule kunyika minkhululeko matiko mfaka mamakhonzisa. Portugal yene mfanga swikoti ku landza makungu ya kufana hikola ka kuva vukosi byakwe ni nhluvuko mfaka swili handle swi sindrisa kuva ya mahlweni hi ku xolola mapfindla ni timfa ta matiko mfaka makhonzisa. Swanga ndlela ya kuva yangula ku sindrisa ka matiko Portugal anyikile timfanelo tinga letingana lana matiko mfaka makhonzisa masunguliki ku vitiwa swaku i swifundzha nkulu. Hi 1954 wu sungule ku tizwa nawu wa timfanelo ta vantima lowu mfaka wu seketela vanhu va nhlonge ya vana va tiko. Hi ndlela leyo vana va Guinea-Bissau, Angola ni Mosambiki a va voniwa swanga swihazi swa nhova. Mfaka ku hlayiwa leswaku hi va indigena hinkwavo lava va nga ha voniwa na va ni swihena swa le hansi ka vukulunyi. A ku yaliwa ntumbuluko, matimo ni vumunhu byebyo. Estatuto dos indígenas portugueses das províncias da Guiné, Angola, na Moçambique, faz-se que o anfanelo valandi yakuvava kuma xiyimo xavu similado. Inti isso yakone, ntsena lwi fati va ku hlaya ni ku tsala na kone na tiza ava kuma muholo mfa kuma mfanelo leyo. Kambe na mileso tsalwa dzi paluxiweki hi vukulunyi na dzi hlaya ku landzisiwa ka nawu lowu hi malembe ya 1955 ku ya tlhasa 1958 a dzi beka livaleni leswaku a wu landziwi na leswo a swi humelela hikolaka ku kala ku khatala ka mfumo wa vukulunyi. Hi 1955 tikweni hinkwabyo bya Mosambiki a ku ni 25 wa vasimilado ni vazaswa. Ntlhanu a va liva Lawrence Markish, ka Gazafa ku ni 4, Nyembana ku ni 5 na mun'we, mun'we fa a Limanika ni Sofala, 10 a Zambezia, vabiji a Cabo Delgado, ka Sitete ni Niassa, a ku nga na munhu lweyi fa a Limosimilado. Ku ya tlhasa 1958, tinhlayo ti ye ti tlakuka, kambe tikweni hinkwabyo a ku na ntsena 442 ka xipimo xa 6 mili va nga ha hanya tikweni hinkwabyo.

0: bola no mbelo wa vaklashi matsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampo a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuxiseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Ixi, karitawu la mina li fambini mati kumbe ni ta ku yini ku sa tenki ni ya xibedhlela
4: i mhaka muni wena wa xinyimbani
3: wenu karitawu la mina la swibedhlela li fambini ndhambi swa ku ni ta ku we mani a ni swi tivi
4: ya i mhaka leyo hikusa lahaya va tseletela hinkwaswo swa vutomi bya wena o va ku i ngi hi ni ncombo hi lweyi infermera a taku a hi mi vutisi
3: infermera lani ni mhaka la ni lahlekeliwi hi karitawu la swibedhlela kama hi nga taleliwa hi mati
4: makwerhu leyo a hi mhaka ya ni xibedhlela u fika u va tlhamuxela va ta ku pfulela ka ritawu lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo
3: kasi
4: ino vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedhlela hikuva va lahlekeliwe hi makaritawu loko va ni vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedhlela ku ve ni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi
3: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini
4: swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota xikulu i ku tlhela u ya xibedhlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritawu mantshwa makonsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile
3: Unga chave, tava djela.
5: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
6: Kungalikhali wasungula mtshantshwa vunanga Phatima Maputo 2026. Ungasali ndzhaku.
7: Phatima.
8: Yingela sosi tama tsameli yankama.
9: Vashiva ta mashela jambu varingula kuva namuntla madoropa ya 30 na Pemba hi wona mangata tsuka kama kufumela kutulangwa madoropa ya tiko xipemu xa 30 degrees centigrade ku talandzela

E na 8:32 e ta tsundzuxana leti humeleleka siku ro fana namuntlha ka malembe tolo na tini risima ngopfu na sungulaka ku va tsundzuxana leswaku namuntlha hi le ka siku ra 2041 ndzeni ka lembe ra 2026 nakona hi ta vula leswaku namuntlha i siku ra ku davadava ka ta ntumbuluko hi xiyimo xa matiko ya misava ni mabulo ya kongoma a nhluvuko. Hi siku ra 21 ka mayo wa 1904 ku vumbiwa

0: Mutshayi wexifundza nkulu Maputo. Titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
1: Nangwaka kutitsalisa imahala.
0: Lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu. Vunanga ka flash ni pepa ra xaxameto wa ndzima wena ya vutshayi.
1: Yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka Matsolo a Rua da Resistência ka nhlayo ya 318.
2: Phatima.

0: bola no mbelo wa vaklaximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampo a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbu wa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasati a nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa misima swinene u nga mi phuzisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: 9:11 kunana la mintirho ya radio Mozambique Msoro Provincial de Maputo mfukeni 102.3 FM 1008 ka on the media magudi 89.0 pontador e 90.0 FM kasungela vetela na kona ka internet www.rm.co.mz epe Maputo KTMT kumeka kanal 923 yemahlungu navela misho hombe ntiro unene ka wena kumeka kakaya kunavela swa ku nkwaso swilandzaka ka swifamba khwatsi ka wena nga bazar hi kunavela swa ku nxavo ala avela lo nene kasi ka wena mchelo mova shishima ta mafambela manene switratwini akuveni mabulu manene ka wena mchelo mova kubredori kunwe ni lava vatleketlweke muyenza khwatsi so ka wena nga tininyama swikala ka swi nga chatani ku navela leswaku xihantla xikulu swi ku yantswela kota ku longoloka na mintirho ya hina ni ku va u ti landzela mintirho ya wena ya siku rin'wana na rin'wana mpfumpfanyi i mabela ya Pedro Celso

No fio rexe 38 minutos ngarkale tava yenza la miganga kwamba nambana kuva ikota kuva tsokovetela mahungu ya xifundza nkulu Maputsu ave mabela ya Philippe Nyansebele loka ku munhu xihari swikona leswi swi voneke na ku va impikisa leswaku swi swa kona ku endleke yini kambe yena u nga pela ka nambu pfumalani wa ku tsavula nkarhi wun'wana King Zivas Muranziwa.

0: Timhaka ta mikwaxo ta vuya hi tona siku rin'wana. Nkarhi wa hina wu tsutsuma ngopfu swinene na 9:50 minuto ja yi kona se a fikile Veronica Sidomo hi ta endza swin'we rixile.
1: Oxeni David Timani xilemu yingise tiwa hi miso provincial de Maputo kunene hi kola hi nkarhi wutsongo ku va hi nyikela mahungu ndzi nyika lawa mayelanaka ni leswi endlekaka xifundzankulu Maputo. Hi na hi nga ha teki nkarhi wunyingi hi ta kuma lawa mayelanaka ni vabindzuli va xifundza xa ka N'wamba ndhawu leyi pfuxeliwaka hi murhangeri wa xifundzankulu Maputo kusukela ka tolo namuntlha kongomi a posto administrativo ya ka Saviela kutani vabindzuli va ka N'wamba va vindlavindleka hikola ka ku va hi nge hi loko ku va ni ku susumetana ni vabindzuli va tiko la Afrika-Dzonga tanihi ku vula ka vona vabindzula va gama va nghena lomu tikweni va xavisa va yehlisa a mali ya nxavo se vabindzuli va lomu kaya va titwa hi nge hi loko vo tekeliwa mbangu tani va kombisa ku xikuvala koloko kambe ndzeni ka swona governadori a wa yangula ku kombisa mavonelo ya yena ni ku twisisa ka yena mayelana ni mhaka leyi loyi a vulavulaka i Rafael Sikele yi nga murhangeli wa varimi vabindzuli va xifundza xa ka N'wamba.
2: Khani mambo a vito ra mina ni Rafael Sikele ni presidenti wa cooperativa agropecuaria da N'wamba ya le ka N'wamba. A swikarhato leswi hi hlanganaka na swona ngopfungopfu hi lani ka vuxavisi ha ti tlukulutela ha xavisa swimbutana hi xavisa swihon'wana hi kota ku byala manjhe loko hi byala hi gama hi tlhela hi ya hlangana ni lava hi xavaka ka vo timbewu ni vulavula hi timbewu ta mazambana ni vulavula hi timbewu ta swimati ni mapimenta hinkwaswo hi swi xavaka Juni a madubu hi ma xava Juni a mimirhi yi vuya hi Juni a loko hi tlhela hi ta kompitira na vona a hi kumi timali ta ku va hi ta kota a ku tlhela hi fambisa a ntirho wa hina u ya mahlweni hikwalaho ka ku hi minkamembenyana hi ya xavisa hi tipurayisi ta le hansi hikwalaho ka ku va na vona va peta minchumu ya vona lo Mozambique va nghenisa minchumu ya vona Mozambique hi xavisa hi timali ta le hansi ta ku a ti koti ku va ti vuyisela swimalana swa swimbutana leswi hi nga xavisa swona a wu rima ri yi phambeni ro tama ku yehla lomu kaya
3: xileswo lomi xivuka ka nguva ya nyongwaka ya ta vurimi a ntirho wu ta famba njhani
2: a ntirho ka nguva leyi ya nyan'waka u atrasado u trasarile hikwalaho ka timpfula hi ve ni tindhambi ndzhaku ka tindhambi loko hi ku a tindhambi ti fambile hi zama ku tlhela hi pfuxetela ku kumeka swa ku a timpfula leti tinaka a ti nyimi nkarhi wihi na wihi ku na mpfula nkama longe wu lava ku hlakula ku sungula mpfula u ku lava ku vhutela ku sungula mpfula a hi kotanga ku va hi sungula a kampanya ya lembe leri hi nkarhi wa wunene hi nyimela swa ku a ku nyima ka timpfula leti hi kota ku va hi tlhela hi pfuxetela a ntirho wa hina
3: xileswo a mfumo tshemisa a ku mi pfuna hi mayelana ni matirhelo ya n'wehe mi ni ku tshemba ma swi tsakela leswi mfumo wu vulaka swo n'wehe swi nga varimi
2: a ku swi tsakela ha swi tsakela a nga kona loyi a kalaka a nga tsakeli hi ku pfuniwa loko u pfuniwa sembro u fanele ku khensa maja hi ni xikombelo a masiku lawa manguva lawa hi kumana ni swikarhato swimbenyana a nga a ku khwela ka magazolo lawa hi tirhisaka wona a tinsin'wini ta hina hina a hi kombela swaku a mfumo loko a wo swi kota lomu matlhelweni ka nkomati lomu hi rimaka kona va fambisa magezi lawa hi nga na wona lomu kaya a ku va hi kota ku va hi huma ka magazolo hi huma ka mamotobomba hi sungula ku tirhisa magezi ku fana ni matiko lama nga lani kusuhi na hina ma tirhisaka magezi
1: i marito ya Rafael Sikelenga murhangeli wa varimi hi va xifundza xa ka N'wamba lava va kombaka ku vindlavindleka hikwalaho ku va va nga ganyi ku xavisa kahle a bindzu la vona la masimu kambe xin'wana va leswi endliwa hi koku a vabindzuli va tiko la Afrika-Dzonga va nghenaka lomu tikweni va yisihla va yisihla
0: va
1: pumba mali ya nxavo wa swilo swa vona leswi endlaka swa ku va balekiwa hi vaxavi kumbe va-client ta ndzeni ka swona murhangeli wa xifundzankulu Maputo wa yangula mhaka leyi kambe lexi a xi hlayeke leswaku a va fanela ku va na vona va tihita ku va va bindzula swilo leswi nga kahle ku swa ku swi ta kuma ku pfumeleliwa eka matiko man'wana
0: Inshallah.
4: A produção que nós temos tem que ser aceita em todo o mundo. Não pode haver dúvida em termos de qualidade do nosso produto. Tem que ter acesso aos grandes mercados. Então, isso significa que nós teremos que avançar para a certificação da nossa produção, garantindo assim que possamos vender e vender muito bem. Mas para isso também teremos que avançar na componente tecnologia.
1: E marido e a murangele, eu acho que foi Zancul Maputo, Manuel Tule, Loka, Angula, Mailano Nuku Vila, Lacava Binsul, Vasfunzak Shakamu, Ambalana Vatsatsiaka Kuba, Vafanele Kuba Vayantrisa, Mihansu, Ya Binsula, Vonakubana, Vonatakota Kushavisa, Ungalung Tikuenincena, Kambeni Matikuya Vamp. Kubula Lishaku Murangel, Vasfunzancul Maputo, Manuel Tule, Ainla Lenzula Kulantiro, Vasfunzin Shakamu, Ambatolo. Akumekile amgangeni wa Ntenga lana vanyi va Ntenga va kombeleke leswaku va vekeliwa magezi ni mati hikwavo vula leswaku swilo swoleswo mintirho yoleyo loko yi li kona yi nga va pfuna akuva muganga luwa wu hluvuka ni ku va va kota ku tiendlela mintenga kutani namuntlha a kongomila posto administrative ya ka Savela siku la yena la wumbirhi ni ugamu la ntirho kumbe la liendzo lakwe la ntirho a li endlaka a xifundzeni xa ka N'wamba. David Ntimani hi wola hi li na wona ku va hi ma kombisa ka xengelishi
0: ingo mushinene makumile ngopfu leo ya makombisa ka kuva kushukuvala avarimi ikola ka kuva benzula swakudya kambe loko se ku fika nkarhi wa va xavisa kune lava va inganyetelaka vana va tiko ra Afrika Dzonga kuva va xavisa mali ya hansi swo leswo swakarata a swi nyika ni kinki kuva ya mahlweni kuva u benzula loko swenisi xileswo kambe ni ku tshemba leswaku bata ku kuma ndlela ku va va xihundzisa xikarhi lexi
1: hi swona khensile swinene
0: karhi hina na vona se u balekile mikiseto ku rhandzeka hi khensa hi mbilu ku va hi swi kotile ku va hi pangaleta swinga ku ta fika lo nkarhi ka xiyenge xo rhanga ka siku ra namuntlha hi ye mahlweni ku va hi pangaleta na wena ka mintirho ya landzelaka ya Radio Mozambique Misoro Provincial de Maputo rito rilomba David Ntimana.

0: hikumeka a xikola primaria. Kutani a ku va ni nga ti hemba mabyimi mina haleno ni ta kumana na mamana loyi ni tlhasiki ni timukuma laha ka makaneta a xikolo. A tirha ka ntirho wa ku nyoxisa ngopfu swinene. Mama na ni nga ti hlaya swinyingi mu ta ti hlaya a vito ni tshaa ku n'wi hlaya leswi ku vizaka n'wi kumeka laha xikolo ha swone. Hoyo hoyo.
1: Kani mambu tatana, ni amukela ku a ni rava leyi ni byelaka yona. Mina hi mina mamana Ana rito ri xisumba. Ni kumeka laha xikolo xa la ka makaneta hi ku tlhelo bya ku sweka, hi swekela vatsongwana halimusu. Leswaku loko va suka makaya va tlhasala xikolo va kuma xa ku karhi va nghena masala. Ni vo lava humaka va kuma xa ku karhi va tshunxeka va ya makaya. Na papaya.
2: Kutani a ntirho lowu mamana lowu. N'wi u sungule byi siku?
1: A ntirho lowu hi wu sungule ntshaku ka malembe ya ku hlawanyana tatana. Na hi nyikiwe zwitu hi va prisori la xikolo leswaku hi ni vatswele va vana lava. Hi nga tshindzekela hi pfunetisana na vona ku va swekela switsongwa ku va va ta kuma akuda na tatana.
2: A swakudya leswi n'wi swi swekaka laha swi huma kwihi?
1: A swakudya leswi swi biyaka lani swi biyaka va pronai, swi biyaka va ni dyiva le mpreza yin'wanyana va ku biha ehandle va ta pfuna a xikolo xa la ka makaneta na papaya.
2: A ku chuki ku va ni siku lebyi ku pfumalekaka swakudya hikwalaho ko va swi nge kona?
1: A swi na xitalo ni ku enceka. A xitalo ni ku enceka loko hi pfula xikolo na swi hi pfula na swi li kona. Na swi lulamisiwile ni ko loko ku pfaliwa mafere loko hi pfula vaprisori va swi kota ku hi tlhamuxela leswaku hi nga tshindzekela ku va hi ta sungula na vona loko va sungula ku dyondzisa na hina hi sungula hina papa.
2: Hi siku i ntsengo muni wa vatsongwana lavan'we va phamelaka ngopfungopfu?
1: A vatsongwana va nga la xikolo lani va sukela ka setusenju wa valuni hi ku ni hlaya a xitimativu xa vona kambe ke a hi malembe hinkwawo swa dependela swa ku lembe lebyi vangani ri ku ni lava va dyondzaka va pasa va humaka swikolo swin'wanyana na papa.
2: Kutani loko n'wi langusa n'wine leswi n'wi swi tizaka ku va n'wi phamela vatsongwana n'wi vona na vatsongwana va nyoxa n'wi vona na ntirho wene wu famba hi laha n'wi fa n'wi hlunya ha kona ku sunguleni?
1: Va pfuneka vatsongwana papaya. Va pfuneka yini ku sa vatsongwana va kuma nkhinki ya ku biya xikolo. Vatsongwana va nyoxa ha swona swi hiencaka swona swa ku sweka swakudya la xikolo. Ka loko swi sungulile maprojeto lawa mabuya ma hi pfuna. Swi ni vantage ku sa swi fane ni malembe lawa ya ntshaku swi nga yinciwi. Swi ni vantage.
2: A vatswele ni vatameli va vadyondzi va ni xa nchumu lexi va hlengaka ha xona ku n'wi seketela kumbe vo yima va langusela ntirho lowu n'wi hambaka?
1: Hi ni vatswele ha pfunisa ku hi ti nyikelile ha ku biha hi pfunisana ni xikolo. Tanihileswi namuntlha yini hi nghena namuntlha nga wa wuraswo ku ni va musumbuluko va mamana ku ni va wa wubiti ku na yini ku ni va mundzuku nga kindafera ku ni va wantlhanu ya ku pfunisana ko loko hikuva hi swi amukelile swi hi tsakisa.
2: N'wi tirha hi xikala
1: ha cincana hi ni vamamana va vana lava.
2: Inaka n'wini vamamana va vana lava n'wi hakeliwi nchumu n'wo ta hi ku swi zandza.
1: Hi ta hi ku swi zandza ku ha swi tsakelile loko va thixa va vana veri va hi byelile hi swi nyoxela hi ti nyikela hi ku hi ta swi landza na papa.
2: Mama a swi na byalanga a ku tendela a vatsongwana hi vona hi vana loko u li navo a kaya. Vana lava i vanyingi i vatsongo. Hedzini a pasiensi mu nga nabyo ku va n'wi tendela vana lava byi suka kwini?
1: A pasiensi bya ku tendela vana lava byi sukela ndyangwini kata ni swi ni nga ni vana. Loko hi sungula ku va tendela vana lava hi sukela ka lavatsongo nga va primera kalasi hi ya ka va segunda ku za hi ya tlhasa ka vanona hi va folisa hi mabixa ku va va nga lwisani ku foleni ka ku daka ka swakudya leswi na papaya.
2: Leswi swi nge wora ni wora loko va huma vatsongwana n'wi tirha ntirho wa ku va n'wi va phamela.
1: Loko hi hete ku sweka hi tivisa vaprisori leswaku va byela va ta formara vana vezu leswaku va ta fola va tshindzekela haleni hi tithelaka kona ku va va ta fola va da kona. Hi pfunisana ni vaprisori va va folisa na hina vamamana komu podika ntlawa lowo hi swi nghenaka hi nghena na hi li 5 kumbe van'wanyana 4 ku ni lava phamelaka ku ni lava va folisaka vana ku ni lava va niketelaka swakudya vana.
2: loko n'wi langusa vana vone swi li yini avusweni byavu kumbe va swi nyoxela kumbe va leyi
3: a vatsongwana va tsaka ha hini a kusa loko va nga tsaki ha hini na va nga thindzekeli fundi va hi vitanani hi mavito loko ya ha sweka vavapiriso ri va nga se vangu lava va buya va hi vitisa va ku kasa mu hetike va tsaka ha swona papayi va tsaka
2: mama loko n'wi langusa antiju lowu wa pfuna ka tindondzo ta vatsongwana
3: wa pfuna kusa va dondra va dondra malembe na va nga dondri papayi vatsongwana a va dizixitira xikolo manji swoxi va swi kota ku nambi yi nga si chaya a le mine na hlamba na famba hi ku sanja ku a ganyanga ma kusa va va byele onzora teke va tlhasa hi onzora mali loko a za lavisa kuma swaku yi chayile a le mine na xwela mamana teke ni famba kusa nja ku a fola hikuva swa n'wi tsakisa na papayi
2: kunene hi le xikola primaria ka makaneta dyondza a ku va u bekisa a vumundzuku mama haha bulani vanghani vezu laha buya hi dya ku tiva ku vona leswaku kunene a loko va da swakudya laha ola amigo u bon wena mani ti byaku
4: Francisco
2: wena Francisco swa nandzika swakudya swa la xikolo wa da ben va ku phamela parati byi ku ntsongo va ku phamela swa switsongo va ku phamela swa swinyingi ta ku swa zwito ku a ta swi ta mamana ukubumini vani phamela swa ku da swa swinyingi
4: nge phamela swa ku da swinyingi
2: wena ke va phamela swa ku da swa swinyingi wa da ushuzo u siela papai a u siela munhu a u sika parato wena ke swa nandzika swa ku da ta ku swa zwito ita ku ta swa nandzika a tolo dinto
4: ndihako a hako
2: sai dinyama dinyangana di
4: Dinyanga.
2: Dinyanga? Ah, takusha zwito mungano wanga ntakoti. Wono din tor.
4: Ndi asandi a afijan.
2: Ndi afijan? Ai nanzika. Ah, wena kitol di.
4: Afijan.
2: Ndi afijan. Ai nanzika. Namusa ka jodai.
4: Awo.
2: Wena ta namusa ka dai.
4: Namusa nchi di mai tar na sta shaun di afijan.
2: Atol di afijan. Ai nanzika.

0: inaka inga bulani va nganuvezu hi bulani va mamana la haya hi vona ntsengu nyingi wa vatsongwana kunene hi lava va yaka mahlweni ni ku va va kuma a leswi swi chiwaka a xifihlulo va swi nyoxela. Signor professor, antizulu wa ku va a vatsongwana va kuma lunch la xikolo u vona njhani, wa pfuna ka vatsongwana ulini?
1: A antizulu wa ku va hi nyika a lunch a xikolweni na verdade wa pfuna. U pfuna hi ndlela muni? Na dumba swa ku ni vatsongwana van'wanyana va ku podi va suka makaka vona va nga kumanga swa ku khoveta. Enta loko va tlhasa kona haleni xikolo na va tiva swa ku va ta kuma swakudya va hantla hi ku kahlula swinene va tsutsuma va boya kona. Na loko va tlhasile kona haleni va swi kota ku va va khoveta swa kwalikeni chomu swa ku va miyeta a nyokana. Enta va gama java loko java dili va famba kona a sala va jana va tile java ni energia positive
0: hi ndlelo ya ku kapitara leswi va nge ya similar sound materia. Loko va le sala na vatsongwana java dili va xuzile va swi kota ku va va yingiseta leswi professor a kanelaka swona.
1: Ntiyiso lowo loko sautani va dili java xuzile va kumeka na java va lulamile ku va va amukela a tidyondzo. So ke loko ali a masika u fana ni feijão loko va ha ku gamanyana ku danyana a swima layana tinyeke ya professori a swi kota a ku va na verdade a swi tiva swa ku a dyondzisa ku yini mara va nga kumi wuzongo hi ku loko java va xuze hi ntamu siku lebyo va nga tshika java va etlela manje. A ntiyiso wa kona a hi leswo swa ku a swakudya swi nga tshika a leswona swi va endlaka va etlela, e-e i matshamelo ya kona purei.
0: Hi ma-initiative ya kutani n'wini va professori mu ma vona njhani mo endleka xikolo lexi ntse kumbe ma nga va ma endleka swikolo swimbenyana n'wini va professori mu ma vona njhani?
1: Antshwantshwa lowu wa ku va phakela a lunch a swikolweni a swi ta va swi li kahle ngopfu swinene loko a va swi kota ku va va famba va vemba va nyika ni swikolo swimbenyana leswaku ni ku hala na dumba swa ku a swi kaza total vhe swi nga kona ka xikolo lexi swa ku vatsongwana van'wana va nga swi koti ku va va dya swo kazi kaya ni ku hala va swi navela ni ku hi ku a vatsongwana va ti swa ku xikolweni va kadiwa na verdade i vanyingi va ku ja hambi ku disistira va ya disistiri va navela ku va sempre va ya kona xikolweni na nga leswaku va ta kuma ku dya so manje kuma va ta dya va tlhela va dyondza hi ku va ta va jana va xuzile.
0: A hi bulana va mamana laha ya va hlaya leswaku a makungu lawa ma ni nseketelo wa mitlhangano ya ku hambanahambana n'wini mathicha ma swi nyoxela ma seketela hi laha na n'wini mi kotaka ha kona kumbe hin'woyi swi langusa mi swi vona so leswi endlekaka?
1: Now hi ntiyiso wa ku hetelela hinkwezu hini hi nga kona lani xikola ya seketela hi ku a nkongometo wa kona i ku va a vatsongwana va tlhaziya a ka tidyondzo ta vona. Enta lana ku ni maphrojeto manyingi ma biyaka man'wanyani ma bisa a swa ku a lunch mambenyani ma pfunisa hi materiali ya a material didatico a mabuku ya ku va kota ku va va dyondza hi junta van'wanyani va dyondzisa vatsongwana hi leswi hi ngo education ambiental hi ku kwidara ka misava. Enta ka hinkwaswo leswo va byela ku a vatsongwana va va ni awutlhazi a xikolweni.
0: Tata a va encarregado de education hakanyingi va chuka va n'wi tshikela a vana va ku hi famba ni xikolo xi ta swi tiva xona ku hala futhi ku ni almusu lebyi a swi yincike leswaku a encarregado a tshika a n'wana almusu tindyondzo ku kwidala ka n'wana swi ta tiviwa hi n'wini haleni.
1: Na verdade a malembe ntshaku a mhaka leyo a hi yenceka kasi ka masiku ya swoswi a bya swakala a ni nge hlaya swa ku 100% ka hinkwavo a vana va vatshiki maswipela menus ka masiku ya swoswi bya pele menus a ponto leyidzelana ya swi kota ku bya va byi amukela kahle ku va swa ku a ntsongwana pura a kota ku a tlhaziya tinyaka a encarregado a hamba parti dzaka kwake na hina haleni xikolo hamba parti dzezu ka hinkwezi hi vumbana nompodi va tshika va ku wena tivaka hinkwaswo halani ku ni leswi mina nga panenisa swona mina mudyondzisi ku ni leswi swi lumbaka vo yena kumbe mutswali enta ka hinkwezu ya pfunisana.
0: A loko ku tlhasa nkama wa ku va vatsongwana va huma hi masala para va ya akudeni a ku chuki kuva ni ku saloku munhu ja tiva leswaku ya chaya phela jani joko ya kudeni avatsongwana va chuki va perdera a concentra sound sala
1: antsongwana ntsongwana manje sikuni sikwe ya va preparara hi va dzwa swaku lana hambi loko talve zwo hlala ku huma namuntlha manje sempre a swakudya swakudya swi kuma parti dza ku dzikona ni ku yencisa ku yini namuntlha na verdade i ku nga ni xichuketenyana swo lexi xa visita manje masiku mambeni dzwa swaku avana va huma sala hi ku swo swi i turumalidzi dzi famba dzi yata entawu hi swi yencisa swo leswo a ti va helaka hinkwavo entawu lanu hambi loko dya a dya ku swi pimisa dya ku swi ehleketa leswi manje swaku okay loko va dila va leyi swo swi i vedzaka kwezu asensivamente
0: muni capacidade dza ku kontrola vatsongwana hinkwavo
1: yencisa swaku professor ni professor a famba ni turuma dzaka kwake entawu leswo dya swi facilitata swaku a vatsongwana va nga tshiki va huma ndleleni
0: hi tlhelo bya vakulega loko u langusa hi xilungu va lesemblant u langusa matshamela ya vakulega vone va swi nyoxela a va chiki vanhu kwasa va teki wena u famba na vunamuka mina va chiki va kazalaka leswi
1: bon hi ta hlaya swa ku a ku dyondzisa a mudyondzisi nompode a va munhu loyi a ngo dyondzisa a mabesedi ntsena kasi tinyake a dyondzisa ni mahanyele ni ku hanya entawu pelo menos ate ka siku dza namuntlha a mazito ya ku fana ni lawo a hisana mayamukela hisana makuma loko ku ni swikazatu talvex siku ledzo a va ni xihantla ngopfu swinene o khanela benku munghanu ni kombela ku talvex namuntlha kwini u ni vonela nyana ku namuntlha hi ku ni leswi ni kazataka nyana kutsongo
0: papa mazriti ya ku yengesela lawa hi ku nandzika ka mabulo hi kala ka hi nga n'wi vitisanga swi nga va swi ri kona leswi mi julaka ku va n'wi swi siya nga va ntswatsiyo xikombelo mazriti nyana ma ya vugamu njhe ka michini ya radio mozambique
1: a nchumu xa lexi ni nga ta khanelaka swona ku hi ku gomisa ngopfu swinene i ku hi khensa ku namuntlha mi swi kotile ku va mi buya kona ni xikola xezu mi buya mi hi pfuxela o ni ku mi ta tiva swa ku a mahanyelo yezu lana hi wani leswo i swinene ngopfu swinene porque na verdade ku ni vanhu va ku a va semba tlhasa lana mi nga kona entawu hi ku mi buyile na dumba swa ku ka masiku lama buyaka va ta amukela matimu ya ku fambelana ni kwini ni lomu mi nga kona ka siku dza namuntlha
0: i khani swo kunene hi buli ni professor lweyi i nga mudyondzisi la na yena a hambaka a ntizwi wa ku va a vonelela ngopfu a vatsongwana lava kunene va yencaka hinkwaswo a ku va va kuma a tindondzo tavo na manje laha hi nga tshama kona hi ni vatsongwana lava kutani va kumeka ka xifihlulo va dya emungana kitala swa nandzika swi nandzika ben hlaya swi twakala swa nandzika swa ku ohleke swa nandzika swa nandzika hi ntamu wo huma kumbe wo nghena pura wuya sala muka kumbe pura wuya sala
2: pura wuya
0: sala njhawu zwanga hi kuta u ta dyondza ben swo kweni ke u ta dyondza ben sala na u xozile swa nandzika swa kuta u covela na mapipoka ja u ta swi tiva ku dyondza sala u ta dyondza ben ka u dini loko u kula u dya ku yence
2: Jamba medica.
0: Jamba medica. Para uta dambunga. Ima pipoka so. I vona ku nene ku nyosha ka vatsongwana lavanga la. Hiku sa vakuma a xifihlulo lexi ku nene a xikola xiyenceka hinkwaswo leswa ku hini seketelo, hiseketelo wa vamungano lava vakumekaka na vaseketela a makungu lawo va bekisa leswa ku vatsongwana hakunene vakuma a xifihlulo lexi. Kunene donzo loko u donza ka matshamela ya ku nyosha ka matshamela manene swa koteka ku vake a vutindonzo tako ti va leti tinene he mungani podida xikangula na swona
2: podida
0: ata hi kwini minda ya le minda hinkwaswo leswi haleni i ta leswaku dya swa nandzika
2: swa nandzika
0: a tolo dinto
2: a fejao ni mpunga
0: namuntlha
2: mpunga ni makofu
0: makofu takula leswa swona leswi i pura wu ya nghena sala kumbe womuka
2: pari ni ya nghena sala ni ta dyondza
0: dyondza classe mani
2: a kwarta
0: u ta swi tiva ku tsala Njonge ti etlela wena maka u xozwini.
2: Nada.
0: Nge ti etlela.
2: Na.
0: Loko kula jaku hamba hi.
2: A professor.
0: He maka mo.
2: Nda dunsa van.
0: Na vona ta va dunsa ku da swa. Sho sho mngana. Ya hi vona ku nene a ku nyosha ni ku tlalamba ka va mngano. Papa i mutameli wa vadyondzi haleni hi ta kanela na diretora junto i pedagogic wa la xikolo. Papa hi mazito matsongo hi vona ku nyosha hi nga hati kanela swinyingi hikusa hi vona ku nyosha ka vatsongwana lava lonkama va kumeka ka xifihlulo pura vamuka ni ku va va tangena a sala hi vona mazito lawa u nga hi tshandzela ka wona henhleni ka projeto lebyi byi hembiwaka la xikolo alomosi xikolani
3: xani mambo. Mina ni sasawu vito bya nga tifato a ku tlalamba hikoloko hi ku vonaka. Kuni razão kuva kutlalamba loko so ke pronto na mhla tinyake ne na altesera so kuve ni kushwela nyana talvez kushwela loko kuvona nwini muve kola vatrongwana vavukume enkama wa ntshantsha sinene vaja curiosidad vaja ubona so ka sivamani bola vai vatokana vakhanela ka swikhoma moya vamani bola vai vamana kana vakhanela ka matelevizao então kukumeke nyana kukumeka kuva ni kushwela nyana kungena a masala. A projeto na verdade logo dia mkeluile dzi buisa kutsaka dzi buisa ntshovelo lo nene hinkwa ku lo hinka mahungwana hu nyimelaka. Loko hi laveta for example na mbe hi parlenga ntshovela nga profetament scolaire. Kuni ku jula ngofu ka xikola lexa le ka makaneta kuni vanhu vanyingi sitereka va tindzekelaka la ka xikola lexi nonso hi mhaka ya swakudya maxikerakere dzi tariki ku va va kuma mintirho lomu kusuhani ku fana ni matlhelo la ku nga ni maxitansi ya xitiriski swi endla ku vanhu va nga pimisi ka bidi loko a ni xaka maprovhinsi ya swaku va ti buyisa laha ntawu leswi swa ku kumeka swi nyika motivasao ku va swi contribura ni ku va tinomoro na to ti tlhantukelana.
0: O kanele ya aprovetamento escolar loko u langusa malembe tshaku na ntizo lowu wa projeto lebyi u nge sina sungula ni leswi kutani ntizo lowu sunguniki hi ku ni ku hambana loko
3: hambana a ku hambana ku kone loko hi jawula ta ya aprovetamento tinumero ta valunu ta tlhantuka a ntshovelo na wona wa ntlhantuka i asima de tudo a projeto leswaku dzi khoma vatrongwana sobretudo ku nga vi na numero ya va desistences se ni nga hlaswa ku mikama leya u gamule swimedlora ri ntamu hi ngo tshega kuma yelweni helweyo kalaka a nga ka va a desistrile maxi naswona loko hi jo swi kuma swa ku ama-desistence ya kona a desistrile na le kolomi ka man'wana mamani wo mi teka famba na yena na a nga hlayanga nchumu xikolweni ntawu hi ku tlakuka ka ntshovelo loko a ka na busi tinomero maxi a ku tlaku a ku a ntshovelo wa tlakuka swona
0: loko u langusa ka vatsongwana ku nga ha tlakuka a ntshovelo wa la xikolo kambe vatsongwana va nga kombisi ku nyoxa loko u langusa wena swi vona njhani swa nga papayi swa nga mutameli wa vadyondzi handle ka muzangeni.
3: Okay kani mambo swa ku a ku tlalamba hi ku loko hi ku vonaka vatsongwana va kuma motivasao ya ku tsutsumela xikolweni. Ilani xikolo so a hi kotela ku dyondza ntsena ku tlanga naswona swa kontribura ku kula ka vatsongwana lava ya ku tlanga ku loko na kona hi ku vonaka na n'wini mi nga timboni ta kona ma swi vonela na n'wini ntawu ku ni ku tsaka ntoda xa xivertente.
0: Mazito u navelaka ku va u nga siyela mintirho ya radio Musambiki mayelano ni ntirho lowu hambiwaka la xikolo a nga va wani
3: bo hi mazito ni ngo hlaya swa ku hi khensile sobretudo ku va mi velana. É uma oportunidade para vana va hina para vana va hina sin compra hina e vona final de contas rádio televisão e tal então leso sai quem seca leso nini ku tsemba ku avana va persevera leswaku allane a hilane vange xidlangaleni na itiku le dzi amukela ka vanhu i amtizwe ya ka kwenu le mikama yo le for example nga ni swena yena swa ku vulavula swa ku loko lo sa makwenu kuni swa ku ka swi tutumaka ntawu swinene ku vona n'wini mi va kulumu mi hi pfuna a mpfhuka lowu wa ku laya fika final ti kontra ja ku laya ku tshamelanga professor ntse va le ku laya kusukela kaya mugangeni ku ya xikolweni ntawu u lani munhu a nga kona fanekele ku layiwa ntawu hi ku tlangela ni hlaya leswaku hi xikola hi khensile. I ve visita da relampa ku maxi ni ni ku tshemba ku mikama le tamani mi va na yena tamani mi va na a hi vimbana leyi a ku ya ka tiko ya swa munhu mun'we swa hinkwenu
0: na kunene tatana muzangeli hi ta tama hi vakolo hikusa hi ni ku nyoxa ni vatsongwana hi leswi hi swi julaka masiku lawa mataka na hina ha dumba hi ta buya ni maparato yezwa haleni
3: mi amukaxi pfale xipilekile
0: ekhale hitlangile kunene loko nwi ta vangwe zwendle veka mavonela yo yentelela namuhla vikile dzidzi taka hita tlhela hi va khola ni tinwana bye bye.

0: hoxi ku vala mungana i mhaka munhu
1: lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi
0: ku onheke yini kambe hi karhaleka hi swo biha a hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo
1: hi yo ndhambi phela ni xukuvalisaku karita wulanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini kusa phela masiku ma fikile
0: a ni ku hi swilo swa lisima swi ku xikuvalisaka kasi karita wulanyezani humaka swona leswo
1: ni nge humeka swona mungana hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana
0: wena ni ku landzelela minchumu
1: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana na minyezani ya ku vhekela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungana
0: tinyezani ta kona ti mahini ku tala
1: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa loko u nga ha yi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
0: nada weno phela nambi mina swa ku karita wu likwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
1: maha swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi karitawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanela ku ve ni mu tlhava tona.

0: Penani ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
1: Xin'wana xa misima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
0: Wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
1: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlele.
0: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
1: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
0: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlele kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Ku nga li khale wa sungula mpyantshwa vunanga Phatima Maputo 2026 u nga sali ndzhaku.
4: Phatima
5: kama ingani pfuna xa
6: mabalo mungano phela vangani va tirhela swoswo a ku pfunana loko munwana a ni swikarhato
5: lana imhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezula xona lo chika a xipezi be
6: mile xibedhlela swinga maxo vabya phela
5: hiile kambe ava khomanga mavabyi
6: swinga maheka swililana ka majela.
5: Loka lileso ni dlawile ke mungana. Ni ta swikuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yiko.
6: Swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela. A ku va a kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
5: Leswi i swakudya muni swoleswo?
6: Ha, ntlati wunene wa mbila lowu. U sweka u patsa ni tandza. Siku lin'wanyana u pasa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa, leswi swa mabya matsavutsavu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka, mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khoxi mihandzu, ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
5: Yu, kasi hi swa ku karhata, nakona swi teki mali yinyingi.
6: Nambi wena leswi u nga tika leswi. Na wena u fanele ku tivonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. U hambanisela swakudya mungana. Va le majele manene i vutomi byinene.

0: Mwingiseti wa kuzhandzeka hoyo hoyo. Hina wene ni kusikudza namuntlha tani hi xihena loko ku chasa wa vubidzi ni kupinda hi wa vumune kunongoloko wa madela ni vutomi byinene ku va hi ku buyisela yin'wana nhlokomhaka leyi hikwalaka yone hi nga ni ku dumba leswaku ta kuma ku pfuneka vuton'wini byaku ka leti yelanaka ni madela hambi hi ku hlayisa a vutomi byi va byinene. Na swilitano namuntlha hi tlhela hi va ni nhlazi ya ta madela manene leyi hi nga ni ku dumbaka leswaku wa hi dzimuka hi kusa hi vi na hine ku min'wana minongoloko. Hi khanela ha mamana Ruti lweyi a hanyelaka xiyenge lexi xa madela manene ku xipiritana xa ku ka xikola xifundzankulu Maputo. Namuntlha ana hine ku va hi bula hi leti yelanaka ni madela ya munhu lweyi a hanyaka ni mavabyi ya tensao. Hi mavabyi lawa hi ntoloveto ma kazhataka a vakulu va vanhu ni ku va ma kazhata a vanhu lava va nga ni mirhi kambe a hi hlayi leswaku lavan'wana a va nge makumi kutani i hikwalaka leswo hi fanekelaka hinkwexu ku va hi yingela ta madela manene ku vanhu lava va hanyaka ni matshamela lawa. Dokodela hoyo hoyo khani mambu loko swi kota ni ku namuntlha ku va na hine.
1: Na u xeni na khensa loko muni rambile nyamuntlha a ku va hi ta bula swin'we hikwalaka madlelo ya lava va nga ni a mavabyi lawa ya tinsawu inkomu.
0: Ku tlangela hine hi mbilu loko swi koti ku va u tshinzekela ku hine ku hi tlhavukanyisa hi nhlokomhaka leyi. A mavabyi ya tensao hi lawa ma kazhataka vanhu tanihi laha hi hlayekaka ni nswaku na ku ni ni a maencela ya ku kazi mayelana ni madela lawa ma fanekelaka ku va ma landziwa kutani byula ku va hi tiva ha wena leswaku a madela manene ku vanhu lava hanyaka ni tensao a nga va wa.
1: Ilani tiva ku hi kona amavabyi lawa ya tensao hi lawa ma tikombekisaka hi laka ku a muzimbeni ka hina a nga dya hina loko hi dya minchumu leyi kala ku yi nga leyinene yi endlaku leswaku a nga dya hina yi nga circular ban ya loko ngati yi nga circular ban yi endla leswaku a mbilu yi ba hi ntamu a loko mbilu yi ba hi ntamu yi buyisa ama leswi va nge ma-complications lama endlaku leswaku a ku hefemulela ka munhu ku va henhla. Se hikwalaho ya khutaziwa leswaku a munhu a fanele ku dya swakudya leswi swi nga ta endla leswaku a mavabyi lawa ya tensawu kumbe mabaxara or leswaku hi kutsongokutsongo ma nyamalala ka mutimba wa hina. A nchumu lexikulu lexi xi endlaka leswaku a matensawu ya hina ma khwela kwala ka swakudya i munyu. I xa ku sungula loko hi dya minchumu leyi nga ni munyu wa wunyingi kumbe hi dya a minchumu leyi nga ni a wulombe van'wani va li i chukela kumbe van'wani va phuza mabyala kumbe va phuza amasumu lawa ma handliwaku hi wulombe la liyingi hi lawa ma endlaku leswaku a mavabyi lawa ya tinsawu kambe hi nga ma kuma or li nga khwela. Kambe ku ni swakudya leswaku kambe hi khutaziwaku leswaku munhu tenge hi dya swona leswaku a muzimba wa hina u tirha khwati hi titwa hi li khwati i swinyingi leswi hi fanelaka ku dya hi nga sungula kumbe hi khanela hi maverdura ka maverdura wihi na wihi u talanga kumbe matsawu kumbe nyangana kumbe makhofu ni hi khutaziwa kambe ku dya a mafruta fresh kasi lawa nga ya ku hi makuma na mali fresh kumbe ya ka maprocessariwanga kumbe loko hi li na wu kaya hi nga makhaya ka misinya loko hi nga na misinya kaya hi nga makuma lomu mabazara va ma xavisaka mapurisa ku ya antswa hi nga vulavula hi tibanana malaranja hi nga ga kambe leswi va nge mavhirita malegumi xilani hi kumaku ma fejaunverdi hi kuma masenora hi nga ga khutaziwa ku ga a fejau se ni ga tinyama ku laveka hi ntamu leswaku hi ga a tihlampfi kumbe hi ga mafurangu ni maperu hi vita ra ku ga amakarni vermelha.
0: Hayi ni hi fanekela ku va hi trema nyama leyi chiwaka karni vermelha ku fana ni nyama ya homu.
1: Amakarni vermelha ya tiva hileswaku mani ama kundawula kumbe ma substance kumbe michumu leyi yi endlaku swaku a loko hi dya hi ku hi mpimo wa wunyingi or hi dya ngopfu swendla ku leswaku amdzimbo wa hina u nga vi khwati a swi vuli swaku nyama yangu ya humu ya vabyisana kambe loko hi dya hi ku izaverara durante nkarhi wa wunyingi swa endla leswaku amdzimbo wa hina u fika lani ka ku u nga tirhi khwati hikwalaho ka ku tala ka ma-substance lawa ma nga ma kumaku lani ka nyama leyo ivuri swi hi khutaziwa ku ta ku gama ka rimzerimela kuriki hi wona lawa ma endle leswaku amdzimba u funciona ra khwati.
0: Hi tshuka hi yingela leswaku a munhu loyi a nga ni tensawu a fanekela ku va a nga di ampunga, a nga di mazhumana, a nga di makhokho hi swone kumba hi swone.
1: Hi swone ku swa ti va ampunga wa dya kambe ku ni mpunga wa specific lowu a fanelaka ku dya wona leswi va nge hi lowu wa integral. Ingalikakuni lowun'wanyana loko u famba lomu mabazarani swikolo va xavisaka wa wu kuma mpunga lowu wa specific ka vanhu lava ra vanhu lava va nga ni ya mavabyi lava matesana lowu va nge marriage integral. Integral hikuva u pfumbiwile a ngawu lama substance lawa ma endlaka leswaku loko a munhu a ni mavabyi wa tinsawu a gali endla leswaku tinsawu la yena li khwela a nga dya mpunga lowu a nga cinca kumbe hi masa kumbe a gali swin'wanyana va nge ima avheya swa masereyali swa ku gwala masin'wini hi swona leswi hi khutazaka swona leswaku munhu a ga a seni ka timanga ni makhokho ya tiva eka n'wi swaku a timanga kumbe makhokho naswona swivuliwa leswi swa ku swi ni a magurdura enda normalmente loko makaya ka hina hi sweka a michumu hi chela timanga hi ni toloveti ku chela timanga hi ntsengo wa wunyingi hi tirhendi ka loko hi tirhisa mafurha man'wanyana hikwalaho loko u tata timanga u tlhela u teka makhokho u chela u endla leswaku a magurdura lawa ya ku kala ma nga li manene ka muzimba wa hina ma kumeka hi ntsengo hi ntawu endawu hi swo leswaku hi khutazaku leswaku podi yi gasa timanga kambe yi fanela ku dya hi ntsengo wa wutsongo swinene i kambe nuwa ya kosendalo leswaku u zhunta timanga u tlhela u zhunta ni makhokho kwala ka ndhawu ya yin'wi kusa a magurudula lawa ma endleka na ma kumeka na mali manyingi swinene.
0: Mayelano ni kafe hambi hi cane hi yingela leswaku a munhu loyi a nga ni tensawu a nga fanekeli ku va a nwa leswi bitri kumbe swin'wana leswi swa muhlovo wa ntimanyana leswiya u nga hlaya yini mayelana na swona?
1: Hi tlhelela ka cana futhi ya a munhu loyi a nga ni mavabyi ya matensawu wa tsimbisiwa ku phuza cana leri va nge xapretu leli lingani a makamba ya cana lawa ya ntima hikusa ka mativa ka makamba ya cana lawa ku ni ma-substance lawa va nge makafeyina lawa loko u ma khweva ma endlaka leswaku a mbilu ya wena yi ba hi ntamu endawu loyi a nga ni matensawu a nga khutaziwi kumbe ku phuza cana leri la ntima kumbe makafe hikwalaho ka timhaka leto a fanela ku phuza a maxaverdi lawa ya ku chela mapulanta poda chela jambalakati poda peta kambala bomu ni mapulanta man'wanyana hi ku yandzwa lawa ma endlaka leswaku loko munhu a phuza ma endla swaku tinsawu la yena li basara kumbe li kumeka lile khwati a makafiye ni maxabrito ama kosengadi.
0: Leswi ku tsimbisiwaka swin'wana kutani ka madela ya munhu loyi a nga ni mavabyi lawa ya tinsawu kutani u nyika mavonela ya leswi swi nga tirhisiwaka ku va ku siviwa leswi tsimbisiwaka. Mayelani ta mitlangu ya ku tiyisa miri a munhu loyi wa leletiwa kumbe a nga leletiwi ku landza mitlangu ya ku tiyisa miri hikusa swi tiva hinkwaswo leswaku loko u tsutsuma leswiya hambilu ya ku hi leyi baka ku tlulisa mpimo hi liyini hi mitlangu ya ku tiyisa miri?
1: Mitlangu ya ku tiyisa miri hi leyi khutaziwaka ka hinkwenu na vanhu leswaku hi pratikara de acordo ka kondisawu lamun'wana ni mun'wanyana lani hi vulavulaka hi lava va matinsawu va khutaziwa a ku va hamba maexercise physico a le ka ku va landza madiete nga madyeli lamanene leswaku muzimba wu famba khwazi wa pfumala kambe ku a munhu a nga hamba makaminyada durante ni sududiya o loko li chona u ta langa nkama lowu nga ta vona swaku hi wihi lowu u mu darhelaka leswaku a hamba makaminyada leswaku a xitimulara muzimba wa yena leswaku u funcionara khwazi swi nga endla loko a hamba ka ku sungula a titwa a karhalile kumbe mbilu ya yena yi ba hi ntamu hikusa yi ta ve yi khambela ku sungula kambe a khutaziwa leswaku ikutongo kutongo kada dianga tavya hamba mainze sisina wa mzimbo wena uta ya utolovela uwa upule kashifuashe na lisho kuluka famba nga titi akara lili principalmente la vangani mapezi ya manyingi kuriki mafanela akupumba pezi la wana lisho kumzimbo ukontinuara ufunsiona rafazi kisa munu be angani mapezi ya manyingi atela vini matensao alta aku esumula kaya nakuluka kunene ntawo imkhutaza leswaku a hambi maenze sisi fiziko leswaku a mapezi mata kota kubashara kumbe ata kota titwa ku a esumula khwati
0: hi swone mazitu ya vugamu mintshatsiwu leyi nga siyelaka havanhu lava va hanyaka ni mavabyi lawa
1: a xa ku sungula hileswaku hinkwavo lava va nga ni mavabyi lawa kumbe ni lava va kalaka va nge se swi tiva swa ku va na wona kambe va titwa muzimbeni ka vona va nga titwi khwati loko va lava ku hefumula va ve ni ma-difficultad va khutaziwa leswaku va famba xibedhlele lexi nga kusuhi leswaku va ta pima a mpimo wa mbilu ya vona nga leswaku va ni genatesangu va ta tiva swa ku a mbilu ya vona yi bisa khwati yi boho kumbe yi boho leswaku loko va mbili a xikambelo lexo vadokodela va ta va nyika makonseji ya leswi va nga ta endla swona hikwalaho ka majele ni kwalaho ka makonsulta kusa ku ni lava ku tenki va ve ni makontroli mensali ndhawu swa khutaziwa leswaku va famba xibedhlele hi kona lomu va nga ta kuma maorientasangu ya hinkwaswo leswi va fanelaka ku endla swona tanihi control la tensangu kumbe ni hikwalaho ka majele
0: kanimamu swinene mazitu ya lisima hikwalaho ka wone muyingiseti wezu a ta ka pfuneka hi ku yingela a nongoloko lowu wa radio kunene hi swiyingelile leswaku lexikulu ku yantswiseni ka mahanyela loko u li ni tensangu i ku lavisisa madela xa lisima i ku va u tolovela a ku da leswi swi nga ni potasio calcio amafibra na u nwa mati hi ntsengo lowu byi nga na ka mizwi waku ni ku va u landzwa mitlangu ya ku tiyisa mixi loko hi khanela hidropotasio hi nga sungula hi ku hlaya leswaku byone byi seketela matijela manene ya mbilu byi pfuna mbilu ku ba hi laha swi fanekelaka ha kone na hi ndlela leyo u vhikelaka mbilu ka mavabyi hi tlhelo byin'wana potasio lebyi byi tiyisa nyama yaku u nga kumi frakeza mianakanyo yaku yi tlhavukanya swinene loko mizwi wezu u tizwisa a potasio hi laha swi fanekelaka ha kone a mazambu yezu hi lawa ma taka tiya swinene ni ku va u pfekeliwa ka tinyamakazi byi ku vhikela ni ka mavabyi ya tiyinso a ku va u kuma potasio lebyi tolovela ku da tibanana mapera bakati mauva makhalavatla matamara malaranja swilalasi melau ni swin'wana leswi yelanaka ni mihandzu hambi hi leswi swa masimu ku fana ni swa matsavu leswo u nga swi kuma ku na byala loko u swi kota dana mamurangu mamirtilo maamora ni maframbuweza i mihandzu leyo leyi mi endlaka leswaku ku engetelana a mafurha ya lisima emizwini ni ku bekisa leswaku swizwo swa ku swi nga hantli swi kazala ku vonelela a makilo ya mizwi waku naswone swi ni lisima a ku va mafurha ma nga ku kazati swin'wana swi nga ku pfunaka iku da xinyalana u da mabeteraba makofu tifeijão unwa leti lebyi nga ni calcio lebyi hikhanelika a byone ku sunguleni byi tiyisaka a misiha tinhlampfi ni tinyama ta ku kala ti nga na mafurha hi ntamu naswona swi nga ku pfuna u nga byivali ku ya mahlweni hi ku da swa le masin'wini mavitamina ni mafibra swi kolano swi ta basisa mizwi waku ni ku tiyisa swinene byimuka leswaku loko u tolovela ku da munyu hi ku tlulisa mpimo vutomi byaku byi nga ta vaka matshamelo

0: nongonoko wa ta madela ni vutomi byinene wa siku dza namuhla lani hi khaneliki hi letelanaka ni madela manene ku vanhu lava hanyaka ni tensao. Mawaku loko wone u tlhasi hi tindlela tinene ta vuyingiseti. Mawaku loko u yamukeli mazritu ya ntlhazi yezu mamana Ruth Mandlati mayelano ni nhlokomhaka ya siku. Loko lwantamu emahlweni ku yi bekisa vhiki ri taka hi ta tlhela hi va na wene.
1: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hikola ka madela. Dana hi ndlela yinene ku

0: Maungu ya majambu ya emisoro provincial di Maputo mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Governador wa xifundzankulu Maputo, Manuel Tuli, a sirhela ku va ku lulamisiwa switarato leswi nga onheka hi ndhambi ya nan'waka ku va ku na byala ntirho wa ku rhwala swakudya swa ku bindzuliwa ka tindhawu ta ku hambanahambana swi fika lomu ku tshamaka xitshungu. Domingo Ximakalana.
1: Manuel Tuli a tlhamusela leswaku ntshakuka timpfula leti ti vangeke tindhambi hi Janeiro lwa kaluteki ku voneka ku kazata ka ku va ku posiwa swakudya na swi sukela ka mimbangu ya vubindzuli swi kongoma a mabazara ku hambanahambana. A muzengelo wa xifundzankulu Maputo a fakanela wa vumuni lweyi ku fambeni ka ntizo wa ku va a nyikela a mibya luka vabyimi va xifundza xa le ka n'wamba ndzeni ka liendzo lebyi a byi yambaka ka mbanguluwa wa tiko. Tuli a tlhamuxele leswaku mfumo u ta endla hinkwaswo ku va ku nabyalisiwa a mintizo ya vuposi bya swakudya ku sukela ka mimbangu ya vubindzuli ku atlhasa mabazara hi ku leka ku va ku lulamisiwa a switarato hi tindlela tinene.
0: Naswiritano Manuel Tuli a ri mabindzu ya xifundzankulu Maputo ma fanela ku va ni risima leri amukelekaka ka nxaviso ematikweni ya vambe. Veronica Sidumu.
2: Manuel Tuli a twisisa leswaku ku kuma bindzu linene swi fambelana na kona ni ku tirhisa switirho swa ximanguvana lawa a ku va ku tlakuxiwa mihandzu ya lona.
3: A produção que nós temos tem que ser aceita em todo mundo. Não pode haver dúvida em termos de qualidade do nosso produto. Tem que ter acesso aos grandes mercados. Então, isso significa que nós teremos que avançar para a certificação da nossa produção, garantindo assim que possamos vender e vender muito bem.
2: Ah, e angula ku vilela ka vabindzuli va xifundza xa ka n'wamba hikola ka ku va va titwaka na va tekeliwa ndhawu ya ku xavisa swilo swa vona lomu tikweni hi vabindzuli va tiko la Afrika-Dzonga.
0: Vatirhi va Darling enkomponi ya ku bindzula misisi va sindzisekile ku ya xibedhlele hikuva va dzahile musi wa ku nhlonhlonya tinhompfu. Stelio Manyisa.
4: Lava va buleke ni mintirho ya Radio Mozambique wa unharhu lweyi ndzhaka ku va va fikile xibedhlele xikulu xa ka Matsolo a nga Hospital Provincial da Matola. Va vule leswaku a swo sungula ku va va dzaha musi wa poison wa ku nge hi lowu, kambe se swa sungula ku va vindlamilekisa hikuva vutomi ra vona ri kumeka khombyeni.
0: A hi tweni mahungu ya vhiki ra tikonkulu Afrika ri paluxiweke tolo 25 ka Mudyaxihi siku ra tikonkulu Afrika. Jovita Ngovo.
5: Kupaluxiwi vhiki la tikonkulu Afrika lembe leli li tlangeliwaka ni nhlokomhaka inge garantir a disponibilidade sustentável de água e sistemas de saneamento seguros para alcançar os objetivos da Agenda 2063. Lomu tikweni mintirho ya vuyaveli lamati se yi fikelele kusuhi ni 62% ka nhlayo ya vayakitiko. Mayelana ni vubasisi, tinhlayo ta xikuvalisa hikuva ti kumeka ka 38%. Mahungu lawa ma paluxiwi hi Henriques Bonges, mukombisi wa xifundzankulu Maputo, ku fambeni ka minkhuvo ya ku paluxa vhiki la tikonkulu Afrika yi endliweke emutini wa doropa la ka Matsolo.
0: Hi kambe ro sungula tikweni nan'waka ku endliwa mitlangu ya vana lava nga ni vulema bya ku hlangana nhloko. Mahungu ma vula ku tlula 150 ya vatsongwana va phikizanaka ka mitlangu ya ku tiyisa miri. Stelio Manyisa.
4: Ku tlula 150 wa vatsongwana va kombekisaka swifundzankulu hinkwaswo swa tiko kusukela wa wumuni lweyi ku ya fika mugqivela va kumekaka mphikisano wa mitlangu ya ku tiyisa miri hi ku hambanahambana ka yona. Mitlangu leyi endliwaka hi vanhu va nga ni wulema byelanaka ni ta miehleketo. Mphikisano lowu wu ngo xen'we ku endliwa tikweni ra hina ra Mozambiki wu endliwa a xikola sekundariya xa ka Matsolo lomu vatsongwana va kumekaka na va li karhi va tlanga ka swiyenge swa ku hambanahambana swa mitlangu ya ku tiyisa miri.
0: Mi twile mahungu ya majambu ya emisoro provincial di Maputo rindzani ya wora ritaka.

0: Maungu ya majambu ya Emissor Provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Governador wa xifundzankulu Maputo, Manuel Tuli, a sirhela ku va ku lulamisiwa switarato leswi nga onheka hi ndhambi ya nan'waka ku va ku na byala ntirho wa ku rhwala swakudya swa ku bindzuliwa ka tindhawu ta ku hambanahambana swi fika lomu ku tshamaka xitshungu. Domingo Ximakalana.
1: Manuel Tuli a tlhomisela leswaku ntshaku ka timpfula leti ti vangeke tindhambi ti janeri lwa kalutiki ku voneka ku kazata ka ku va ku posiwa swakudya na swisukela ka mimbangu ya vubindzuli swi kongoma a mabazara ku hambanahambana. A muzengelo wa xifundzankulu Maputo a fakanela wa vumuni lweyi ku fambeni ka ntiyiso wa ku va a nyikela a mibyalu ka vabyimi va xifundza xa le ka n'wamba ndzeni ka liendzo lebyi a byi yambaka ka mbanguluwa wa tiku. Tuli a tlhamisele leswaku mfumo wu ta endla hinkwaswo ku va ku na byalisiwa a mintiyiso ya vuposi bya swakudya ku sukela ka mimbangu ya vubindzuli ku atlhasa mabazara hi ku leka ku va ku lulamisiwa a switarato hi tindlela tinene.
0: Naswiritani Manuel Tuli a ri mabindzu ya xifundzankulu Maputo ma fanela ku va ni risima leri amukelekaka ka nxaviso ematikweni ya vambe. Veronica Sidumu.
2: Manuel Tuli a twisisa leswaku ku kuma bindzu linene swi fambelana nakona ni ku tirhisa switirho swa ximanguvana lawa a ku va ku tlakuxiwa mihandzu ya lona.
3: A produção que nós temos tem que ser aceita em todo mundo. Não pode haver dúvida em termos de qualidade do nosso produto. Tem que ter acesso aos grandes mercados. Então, isso significa que nós teremos que avançar para a certificação da nossa produção, garantindo assim que possamos vender e vender muito bem.
2: Ai, angula ku vilela ka vabindzuli va xifundza xa ka n'wamba hikola ka ku va va titwaka na va tekeliwa ndhawu ya ku xavisa swilo swa vona lomu tikweni hi vabindzuli va tiko la Afrika-Dzonga.
0: Vatirhi va Darling enkomponi ya ku bindzula misisi va sindzisekile ku ya xibedhlele hikuva va dzahile musi wa ku nhlonhlonya tinhompfu. Stelio Manyisa.
4: Lava va buleke ni mintirho ya Radio Mozambique wa unharhu lweyi ndzhaku ku va va fikile xibedhlele xikulu xa ka Matsolo a nga Hospital Provincial de Matola. Va vule leswaku a swo sungula ku va va dzaha musi wa poison wa ku nge hi lowu, kambe se swa sungula ku va vindlamilekisa hikuva vutomi ra vona ri kumeka khombyeni.
0: A hi tweni mahungu ya vhiki ra tikonkulu Afrika ri paluxiweke tolo 25 ka Mudyaxihi siku ra tikonkulu Afrika. Jovita Ngovo.
5: Ku paluxiwi vhiki la tikonkulu Afrika lembe leli li tlangeliwaka ni nhlokomhaka inge garantir a disponibilidade sustentável de água e sistemas de saneamento seguros para alcançar os objetivos da Agenda 2063. Lomu tikweni mintirho ya vuyaveli lamati se yi fikelele kusuhi ni 62% ka nhlayo ya vayaki tiko. Mayelana ni vubasisi tinhlayo ta xikuvalisa hikuva ti kumeka ka 38%. Mahungu lawa ma paluxiwi hi Henriques Bonges, mukombisi wa xifundzankulu Maputo, ku fambeni ka minkhuvo ya ku paluxa vhiki la tikonkulu wa Afrika yi endliweke emutini wa doropa la ka Matsolo.
0: Hi kambe ro sungula tikweni nan'waka ku endliwa mitlangu ya vana lava nga ni vulema bya ku hlangana nhloko. Mahungu ma vula ku tlula 150 ya vatsongwana va phikizanaka ka mitlangu ya ku tiyisa miri. Stelio Manyisa.
4: Ku tlula 150 wa vatsongwana va kombekisaka swifundzankulu hinkwaswo swa tiko kusukela wa wun'wini lweyi ku ya fika mugqivela va kumekaka mphikisano wa mitlangu ya ku tiyisa miri hi ku hambanahambana ka yona. Mitlangu leyi endliwaka hi vanhu va nga ni wulema byelanaka ni ta miehleketo. Mphikisano lowu wu ngo zhen'we ku endliwa tikweni ra hina ra Mozambiki wu endliwa exikola sekundariya xa ka Matsolo lomu vatsongwana va kumekaka na va li karhi va tlanga ka swiyenge swa ku hambanahambana swa mitlangu ya ku tiyisa miri.
0: Mitwile mahungu ya majambu ya Emissor Provincial de Maputo rindzani ya wora ritaka.

Mungani hoyo hoyo, ngopu ngopu weni muzhandi wanongolo kuwezu. Akutrava kwezu ikola kakuzhandra kupangalatiwa wene mungano. Lo inangoloko ai donjeni siku dzingwana ni dzingwana hisonto mungwana ni mungwana loko siku 9 horas na 10 minutes uya kamfukeni kola kuva hisa mahleni mabulu henhleni ku swinyingi swikumbaka mahanyela ya hina lava trongo. Nongoloko lo uya mfukeni kusukela Missouri Provincial de Maputo hi 89.0 Magut, 90.0 Capontador, kumbe 102.3 FM kola ka xifundzeni xa Kamatrolo. www.rm.co.mz loko ni internete kumbe ku khoma 923 ka TMT. Namuntlha u pangalatiwa Michel Chetembi ka vukombisi bya nongoloko lowu, Tomas Makwakwa ka ubindzuli, Malume Julio Mavota akambisisiki ubindzuli, kun'we na Zhazana Fatima Vidadi a nga lulamisa nongoloko lowu hi ndlela ya xiradio. Mungano, namuntlha ta khanelelisima bya hini lavatrongo hi tiva ku hamba minchumu yo karhi leswi vange mabilidadi. Mungano, anga vexini lexi wena u xi tivaka ku xi endla kumbe xi hlayela funzi a nga ve wani mabilidadi yaku. Wena u tiva ku hamba yini? A nga ve ximovhana kumbe u tiva ku hamba xibonekana kumbe i xiyindlwana? Hi xaxameti ku nhlayo yexu 85 22 38 92 3.

0: leswaku ka vunanga lebyi bya ku nyoxisa swinene hi tlheli hi buya ka nongoloko wezu Aidondzweni. Lana namuhla hi vulavulaka hi lisima bya hini lavatsongo hi tiva ku hamba minchumu yo karhi leswi va nge mabilidadi. Munghano tiva leswaku loko hini swa nga vatsongo hi veni kumbe hi hluvukisa mabilidadi lawa ya ku tiva ku hamba swipachi, mabolsa, swimovana kumbe swin'wana swi nga hi pfuna ku ve vatsongwana va ku tlhaziya. Xo swi ta zhamba matatomaxi makwakwa a nga khanela ni vatsongwana va xikola Basgard Makaneta Dosh ka xifundzeni xa Kamarakwene. Lana a kumeke vatsongwana va xi tivaka ku hamba swinyingi. Matatomaxi hoyohoyo.
1: Vangana veswo hi vulavula kola ku nongoloko Aidondzweni kusukela xifundzeni xa Kamarakwene ngopfungopfu lani Makaneta va nge i lokalidadi bya ka Makaneta Dosh. Ni ka munghana hoyohoyo vito dzaku
2: Jose.
1: U ni malembe mangaki u dyondza class?
2: Nani 14 ya nandonza a 7 class.
1: Wena ke wa swi tiva ku encha xokazi xa ku pfuna ku tlanga wecha?
2: Nina swi kota.
1: U hamba yona?
2: Ximovhana, mapapagayi, ni tiva ku tsala ni ku dyondza. Ni wona u ka xidyala makunu wanga ni nchumu xa xikola u ka xidyala pimaka ku nga ku hamba ximovhana.
1: Lani u hlaye leswaku u tiva ku hamba ximovhana?
2: Na xibeva ku hamba.
1: I ximovhana xa yini leswi u swi endlaka? Xa tisimbi, xa tihlanga kumbe i ximovhana xa nkwama?
2: Xa tisimbi.
1: Xa tisimbi? Lweyi a ku yingisaka xoxi nakona a nga swi tivi a ku hamba ximovhana. U nga mi byela swoku a nga yincha yini ku va ta tiva ku hamba ximovhana?
2: Se na mi byela swoku mi dyondzisa va ta kota ku hamba ximovhana. Na swa ni van'wanyana ta va kota ku va dyondzisa ta kota ku hamba ximovhana.
1: A hi xile. A xawu xa ku sungula lexi xa ku nompodi xi ve xi faltara kumbe nompodi xi hava loko hi dya ku hamba ximovhana i xi?
2: Nevu.
1: Nevu, nevu.
2: Na rikati. Ni tinsimbi. Ni muku, mara tsa mati nevu. Ni lihlanga pala tapeta ka ximovhana. A xi ta fambisa ni xigadzana hi tsemela hamba marota.
1: Okay. Wena ka vito dzaku?
3: Alberto.
1: U ni malembe mangaki u dyondza klasini?
3: 14 ya.
1: Class?
3: 7.
1: Wena ka Alberto u tiva ku hamba xa n'wanchumu kumbe ximovhana kumbe papagayo, u ni mabilidadi?
3: Papagayo ni ximovhana ni tsala ni ku dyondza ni ku bela.
1: Munghana waku lani a hlaya leswaku yena a tiva ku hamba a ximovhana. Weni u swi tiva ku hamba papagayi? U ta hamba paka a papagayi ku juleka yini?
3: Ku juleka nkwama ni tinhlanga ni tingoti ni ku va gamaja ni tsemelela a nkwama ni humidiri ku va kwadrado ku gama ni teka tinhlanga ni tipima leni ni ti trema para swidzingana ni gama ni trimbelela ni gama ni teka ngoti ni hamba balbeni gama ni teka ngoti ni tsimba ku va ya yikulu ri ta kota ku xiva xa henhla gama ni sungula ku ni xikhoma ni xi yahisa xi tlhantluka xa henhla.
1: Mavonelo yaku a ku tiva ku hamba a papagayi swa ku pfuna a ku ve ni a ku tlhariha?
3: Swa ni pfuna ku va ni ta dyondzisa van'wanyana ni ku va ni dyondzisa vamakwenu va hanga pura loko mina ni nga ha li kona a ta sala dyondzisa van'wanyana.
1: Wena ke munghana a ku tiva ku hamba a ximovhana tinsimbi swa ku pfuna ku tlhaziya ku hinkwako?
2: Swa ni pfuna ni ta dyondzisa ni van'wanyana swo kwaloko ku de ni suka pa swivumakulu va nga na yena a ta swi kota ku hamba ximovhana.
1: Vangana veswo hi vulavula kola ku nongoloko Aidondzweni kusukela xifundzeni xa Kamarakwene ngopfungopfu lani Makaneta va nge i lokalidadi bya ka Makaneta Dosh. Ina ka munghana lweyi hi mavonelo yakwe a kalaka a nga swi tivi nambe hi ku hamba papagayo kumbe i ku hamba ximovhana kumbe i ku hamba xo karhi a nga swi tivi, u nga swi kota ku mu dyondzisa?
3: nga swikota
1: kanja
3: kuva ni tsasa ni mukeka hi tshama swikamu ni teka leswi yi nga le pari hamba swi yi hamba hi swona ximovana ni beka ni teka leswi yi nga yi hambaka hi xona ni encetela na yena ni dzingisela ni enca leswi nga mani a ni dzingisela loko a nga swi kotanga mina ni teka ni honetela ni mu byeni mu ditara ni a enca ni mu ditara a enca gama ja loko a encile leswo a nga swi kotanga kahle mina no hamba hinkwaxo xi hela gama yena kopi ya rena
1: inkomishinene wena ke vhiti dzaku malembe u dondza classi ni
2: Eduardo nya ndonza sexta nini doza malembe
1: naka u Vasco ro Vasco hi mavonela yaku swi ni sima a ku tiva ku hamba xokazwe hi makamu è importante swi ni sima ku hi veni a lexi va nge ma habilidades ya ku hamba ximovana ya ku hamba papagayi ya ku hamba xokazi swi ni lisima leyo maka
2: loko ko jema mana ku a nga na mali para ku xavela mabrinkedo a hambo tlanga hi xona
1: hi mavonelaku leswi swa ku pfuna ku tlhazeni i maka munhu swa ku pfuna a ku tlhazeya loko u enca yini
2: loko ni tlanga hi xona ni pfuna wa ku na nga ku hamba lexi ni tlangaka hi xona
1: weneke munghana u ni malembe mangaki u dyondza classini
4: ni 12 anos ni ka 6-7 classi
1: vito draco
4: narciso
1: ma vonela ya ku wene u tiva ku enca yini u tiva ku hamba papagayo u tiva ku tsala kumbe ku dizayinyara xokazi le kumbe ku dizayinyara mamani u tiva a ku ya ka mimiti misava u tiva ku enca yini u ni mahabilidades
4: ni dizayinyara
1: va swi tiva ku dizayinyara a ku va hi ta swi kota ku dizayinyara kumbe ku tsala xokazi le ka papela ku byeleka ku ve yini xa ku sungula i yini
4: teka papela ra fo lakwadri teka kaneta teka tikuru ra tintara leswi
1: ka wutomi bya ku wena swa nga mutsali kumbe loyi a swi kotaka ku dizayinyara u tshama u dizayinyara yini
4: u tshama ni dizayinyara munhu
1: angabe mandwe papai mamani kumbe mapeni
4: nga mapeni
1: a xisa u mkombile a design leti
4: ja no mdondisi mdondisi ja wa xitimu
1: hi mavonelo yaku a ku tiva ku designara swa ku pfuna a ku tlhazia
4: swa mpfuna
1: swa kombekisa leswaku wene u ni wutivi
4: savanganyana
1: mi podi nemdondisa na donsavanganyana okay hi ta gamisa lwei a swikota lwei inga mungani wako kwa ku anga swikoti ku encha xokazi anga na mabilidades anga swikoti ku tsala anga swikoti ku ya ka xaminti hi misava u nga mujwela yini ku va ata hluvukisa mabilidades yakwe ata hluvukisa a ku tlhazi ya kwakwe
4: nga
1: mdondisa xa ku leswi xa ku ya nga xitivi nga kambe mine phe a ni xitivi ku enca xin'we ka leswi mi nga swi vulavula n'wini la hi mani lweyi a nga kotaka ku ni dondzisa u nga swi kota we
2: nga swi kota
1: a ku ni dondzisa ku hamba ximovana hi tinsimu
2: dondzisa
1: weneke u nga swi kota ku ni dondzisa ku hamba a papagayo weneke u nga swi kota ku ni dondzisa aku tsala ku dizayinyara
4: ni nga dondzisa
1: okay inkomishinene na xo

0: muvhana kumbe a nga va ku hamba ya tiyindlu ku ri ke va kona vatsongwana lavakunene eka ku tsala ni ku dyondza u nga swi vonaka ngeki hi loko swi nga fambi kambe loko ku tlhasa a nkama wa ku va u swi yenca hi mavoko a li vatsongwana lava va ku kombaka minchumu swa misima swa ku xonga swinene kutani vabyele va fanele ku va va swi nyika nsima leswi
1: hi nga kumeka hi hlaya leswaku a mabilidaji lawa ma nga kumeka ma tlhazihisa a vana hikwalaho ka ku swi tiva ku ncita leswo leswo
0: ma va tlhazihisa hakunene nambiko loko ka ku hamba maprova ka langusiwa swa ku ntsongwana ni ntsongwana a ni ma tshamele munhu kutani u nga swi kota wena ku va mudyondzisi u landza swa ku a n'wana lweyi hikuva yena a madyondzelo ya yena a tlhavukanyekaka ku antawu na muavaliyana ni muavaliyana hi ndlela leyi kutani swi ni yisima ngopfu swinene
1: loko hi navela ku nyika swileleto vatswele lava ngopfungopfu lava va navelaka ku encetela ku va vana va humesa a manota lawa ya ku xonga nakona va dyivala a tlhelo leri ri nga hlayi
0: va byela swa ku va nga khunguvanyiki loko a ntsongwana a nga va a nga na mabindzu lamanene hi tlhelo bya manota kambe a ri ntsongwana loyi a tivaka a ku endla a minchumu swa mavoko kutani swi ni yisima ngopfu swinene leswo hi khuvela swa ku a vabyeli va swi nyika lisima ngopfu swinene swoleswo
1: nakona a hi hlaya leswaku a ntshovelo lowukulu a ntshovelo lowutsongo a xikola wu endliwe hikwalaho ka ku vana va nga vi ni mabilidaji lawa se loko hi languta ka tlhelo bya vadyondzisi i ncwini leswi vone va fanekeleke ku swi yenxa ku va va ta pfuna vana lava va ku va ni mabilidaji va swi kota ku ya ka nchumu va swi kota ku a ku endla xa nchumu nakona a va na ntshovelo lowunene hikwalaho ka manota
0: hi va khavela vatsongwana leswaku nambe a nga na ntshovelo leyinene hi tlhelo bya manota kambe loko a tiva swiyenco a yi mahlweni ni ku tirha swiyenco swoleswo hikusa mundzuku swi nga mu nyika lisima ngopfu swinene hikuva a tiva ku swiyenca swoleswo kutani a yi mahlweni a nga yenca minchumu swoleswo a nga va ka a tiva ku swiyenca swa ku va mundzuku na yena swi ta mu pfuna
1: inkomu swinene professor Vito Draco
0: George Masinga.

tata, a hi dondzweniwa namuntlha o gama kola. A ve hi ku trava lokukulu hi veki na wena kusukela ku sunguleni ku ta tlhasa xoxi. Hi dumbisana ku va kun'we vhiki dzi taka hi nkama wa 9 horas na 10 minutes hi sonto, 17 horas na 30 minutes hi wavumune. Namuntlha hi khaneli hi lisima bya hini lavatsongo hi tiva ku hamba michumu yo karhi leswi vange mabilidadi. Va ve na wena Tomas Makwakwa, Júlio Mavota, Jojana Fatima Vidadi, kun'we na mina Michelle Chetembe ka vukombisi bya nongoloko wa namuntlha. Salani ku jula, hamba nini!

0: sekulungwani bila ali karadi tsamelila ku du apemisa ta vutumi kutani kutafika mungano wakwe khosi
1: shawane ebila o dzikola kaya
2: hau kune bila wo pemisa yini mungano swa ku vani tindlela ta wena tinga niti loko ndi tshitsela.
3: Hey, Shawani, Shawani Khosa, ani nga kutwe mungano. Lani ko va ni xiviri ntsena ka mapimo ya mina we malekule swinene man.
2: Ah, ni tekele ku va ni zwivona leswaku nawo awulana. Wo pimisa yini he mungano? Wo vilela ku fohla.
3: Ah, ani nge hembi ni ku hani swipimisanga. Kambe ni yontanga we Khosa ya hapfumeli khoso. Lana unikuma ni pimisa swako nta ku yini akuva ni kuma ku hanya mani
2: ey sona lesi si hanyaka swina dzalanga kambe he mungano akuna ndlela yinwana loko anga ni kuva ithela hi singulisa
3: ya ka mina na havo ni ndlela ya ku singunisa munga langosa
2: hinkwaswo ni swi xaveke malembe ni nga tira joni swi fambile ni mati
3: tihomu, timbuti, muchini wa kuchambalata masinwini. Ah, loko aliti yindlo we khosa ana havuli nchumu.
2: Na danada mungano. A kuvanda mbi tekele minchumu ya hina. A swivulu leswaku hiko ku hela ka misava. Hi fanele ku mabhipuka. Yakisa hinkwaswo leswi hi swiluzeke. Katsongo, loko xikwembu xi swirhandza, hi nga tlhela hi pfuka.
4: Pele so swi vulaka intiyisi ninga taza ningenela ta vanuna nambi mina ni mudzelile bila swaka kurila a swa hasi zinchumu hi fanele ku pfuka hi yekisa hinkwaswo
3: eh we utiva ta yini machinwa sana
4: oh wona hi so swi loko ni ku byela nchumu wo pfumeli kambe swa swinene ku va hilwa hi lwela ku kuma ndlela ya ku va hi singulisa.
2: Utisile wasati. Languta wena mungano. Ntsalo wa tihomu ti file. Kombe wena usale ni swipani swimbirhi. Unga swi tirhisa ku va u rimela vanhu. U va u teka mali ya kona u yi tirhisa swin'wana.
4: Na. Nini mapatu manga huluka. Loko hi xavisa mangali mangani, mali ya kona yi nga tirha ka swin'wana.
2: Wa swi vona mungano. Leswi lavekaka i ku va u ti boha. U ti bohela ku va u sungulisa.
3: Ya. Sena swivona swa ku hakunene fanela ku vani tlaku sa nhloko ni mahaso kare. Aku vani ta tlhela. Ni sungula mahanyela mantsa. Ni pfune hi mapimo mungano ni ni pfuna. Ni ta kumaka ku khoma kona.
2: He mungano, a wa ku pfuna una yena kola kaya. Loko ali mina futhi ni xihandla, a no khalta ntsena ni ku xaweta.
0: Kunene khosa lowa munhu. Asa lisile asuka famba. Bilani sati, wasala waluka makungu ya kusungulisa mahanyela mantsa, na wakongoma kuyakisa leswi ndambi vatekeleke. Loko ku hundze masiku, bila akhele ya hundza hi le kaya ka mungani wakwe, kambe a tala hi ku hlamba.
2: Ebila. Mngani wa mina. Na ku vona la kasa ku he ku tanise ku cincile man.
3: Ya, hi swoswo swi vonaka we mngani. Lana nwana nyanwa hi rebe. Phaya u ni pfuni swinene khosa.
2: He mngani, ku tan leswi swi tikitasi makungu ya ku he wani.
3: Xa ku sungula la. Hi leswaku nambi leswi swi kalaka swi nga na byaliki. Hikuva hi tolovelile ka. Ana hatlheli ni yankoveni.
2: Ayini?
3: Ana hatlheli ni yankoveni. Ni toyela ntsena ku ya tira swa mina ku fana ni ku rima, ku ya jisa tihomu, kambe hi ku tshama, ni ta tshama haleni ntlhaveni.
2: Ya, ey, ankoveni hi ku tolovelile. Nakona misava ya kona ya pfuna, kambe leyi hi nga yi vona, hi swa yantswa ku ya ntsena hi ku ya rima.
3: Ya, mina ni tibohele swoswo. Nakona lana wena mungana, ni lava kuma hinkwaswo, akuva ni tlhela ni kuma leswi ni swi luzeke hikwalaho ka tindhambi. Nakona ka swin'wana, ni lava swa ku tlula leswiya swa khale.
2: Leswo hi swona swi nga swa swinene Bila. A helo mfuthu, Xikwembu xi ta hi pfuna ku va hi tlhela hi kota ku va hi kuma ku tlula leswi hi faka hele na swona.
3: Mina ku na lexi xi nga ni nyimisaka we munghana. Ku ya fika ka nguva yi taka ya timpfula, ni lava ku va vanhu va ni hlamala, wa swi vona? Va ni hlamala Bheya, va tlhela va nga kholwi swa ku a ni wisiwile hi tindhambi.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Simbiyi bakutani hitivisa tikweni vakuzvandzveka hina 19 horas. Nkama unenu wakuva hitutuma haya dzimuka leti humeleleke siku ndzakufanani leti kumalembela wo mahitutumeke kuli khale.
2: Matimu ya siku
3: 21 kamudashini wa 1954 a Guinea-Bissau, Angola na Moçambique kusungula kutizana wa timfanelo ta valandi. Kambe na inge singena ka nhloko mhakali hifanelaka kuva hi dzimuka namuhla hi dzimuxa leswaku hi lebyisiko hi lembe bya 1945 ku belekiwe muhambi wa swixongi swa vumba Reinata Sadimba. Hi malembe ya 50 matiko ya France na Inglaterra masungule ku nyika minkhululeko matiko mfaka mamakhonzisa. Portugal yene mfanga swikoti ku landza makungu ya kufana hikola ka ku va vukosi byakwe ni nhluvuko mfaka swili handle swi sindzisa ku va ya mahlweni hi ku xolola mapfindla ni timfa ta matiko mfaka makhonzisa. Swanga ndlela ya ku va yangula ku sindzisa ka matiko, Portugal a nyikile timfanelo ti nga letingana lana matiko mfaka makhonzisa masunguliki ku vitiwa swaku i swifundzankulu. Hi 1954 wu sungule ku tizwa nawu wa timfanelo ta vantima lowu mfaka wu seketela vanhu va nhlonge ya vana va tiko. Hi ndlela leyo vana va Guinea-Bissau, Angola ni Musambiki a va voniwa swanga swihazi swa nhova. Mfa ku hlayiwa leswaku hi va indigena hinkwavo lava va nga ha voniwa na va ni swihena swa le hansi ka vukulunyi a ku yaliwa ntumbuluko, matimo ni vumunhu byebyo. Estatuto dos indígenas portugueses das províncias da Guiné, Angola na Moçambique mfa xinyikiwa mfanelo valandi ya ku va va kuma xiyimo xa vusimilado. Hi ntiyiso ya kone ntsena lweyi mfa tiva ku hlaya ni ku tsala nakone na tiza a va kuma muholo mfa a kuma mfanelo leyo. Kambe hambileswo tsalwa byi paluxiweki hi vukulunyi na byi hlaya ku landzisiwa ka nawu lowu hi malembe ya 1955 ku ya tlhasa 1958 a byi beka livaleni leswaku a wu landziwi na leswo a swi humelela hikolaka ku kala ku khatala ka mfumo wa vukulunyi. Hi 1955 tikweni hinkwabyo bya Mozambique a ku ni 25 ni ntlhanu wa vasimilado ni vazaswi ntlhanu a va leva Lawrence Markish ka Gazafa ku ni mune nyembana ku ni ntlhanu na mun'we mun'we mfa a Limanika ni Sofala khume a Zambezia vabiji a Cabo Delgado kasi tete ni Niassa a ku nga na munhu lweyi mfa a li musimilado. Ku ya tlhasa 1958 tinhlayo ti ye ti tlakuka kambe tikweni hinkwabyo a ku na ntsena 442 ka xipimo xa 6,000 va nga ha hanya tikweni hinkwabyo.

0: kurisa mabindu yako inga kupuna hi publicidade unga titsetsi hi fonele 82 31 05 751 kumbe 87 76 25 882. Unga titsetsi u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emissor Provincial de Maputo.
2: Hoje luka nyoku mga. Imaka muni.
3: Iku yisa kama sikwana la wasa wena. Nilesha aku nitirela kulo mduini.
2: Utira ilesha lo mduini. Shika nilu. Nimu mwe kwa ulu.
3: Nutula akuwa kutamseka. Yetlela kakukala uthulu. Phena mbishi luma luma shingaza shi idumele. Loko hinga tshuli lisishanisa ku ikutengi ni huma na teka semende ni tlhela ni uya lomndlwini
2: leyo i mhaka ya ku la ku tirha wexe a swi tiva swa ku liti hulinwe a li khemi hove
3: ni tshama ni switwa
2: u tirha wexe i mhaka munhu tirhisana ni vanhu na kulunu mupfunana a ku va ntirho wu mina byalela
3: i mali ni kalaku ni nga li na yona
2: xihoro xikolani ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini a ku seketelana mipfunana a swi lavi mali loko namuntlha u ni pfuna na mina ni ta ku pfuna mundzuku nakona u nga hamba tsimanyana loko hi gamile ku tirha hi ta xithakatu xinene lexi
3: a ni nga swi pimisa
2: hi swoleswo ke va hi pfunanini ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hikwalaho ka tindhambi ti hi weleke loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyela hi nga hali ka wona khale kambe loko hi seketelana hi pfunana hi ta hantla hi pfuka hi sungulisa vutomi byintshwa u mamangu lava hota a xidiwa xilava wa kala ku nga timatsuva loyi wa

0: vali kwezu khaga ile ka nongonoko a hanye nongonoko lo wa emisor provincial de Maputo wa radio Msambiki kunene hi tivaka hakangu leswa ku nongonoko lo utisa hinkwato leti kunene hi zwonwe kaka hi ku vampela ha tata doka dogisana ha tone hi hlaka hleta a minti yezu leyi hi yoko hele ku diwa hi muhlu pokeke loko ta tlhasan kamalo amfula yinaka iva ingashi kuta ta huma mumulo wa langa vele dza ku veneni khale kutani ha avu soko ti dzingela amuhlwa ungela hela kunene a indlo itaka munyeka ka kona
1: hanye ndelo ipimisaka uvulavula leso kumisaka swona
0: Ndlawa lo wa xihena kunene u kumeka hale hona muhla ku va wa tatanwi kombisa nongonoko lo Natalie Libombo ka u bendru ni vukombisi hala haya michinini kuna Afonso Magule ale kaze a hlanganyetela vunanga ni mazito hinkwawo lawa hi matwaka haleno kutani leswa ku mpfumawulo u ta va u tlhaza hela vijeleka ka hakone halano nwe kumeka ka nanguliko kutani hi nwe hlunyela Avu yingi setile zvinene hiku sakeni kuna muhla hitani nhloko mhaka le kunene hengani ku dumba ka leswaku yitava yinwayitelisa hakunene a kuva u yingi seta ni kuva u kuma hi manyawu ni xihlala fuzi anongonoko lo hoyo hoyo hiku losa hi munanga lebyi
1: hanye ndlelo yipimisaka uvulavula leswo kumisaka swona
0: ayi

0: hey, aku tswala hakunene aku tswala mani. Kumbe xana loko u tswalile uku swayantswa. Nikho loko u nga tswala nga uku mine. Esiveke nje ku ni tsona. Poke eso vanga negatisa uka zwikazi loko u fani tswalile kumbe xana na ka swo yantswa ku ve ti papa ye kumbe mama na swo fana ni kola. Hloko makale yinga na yona muhla haleno a hina byali a hina ntsiki. Hikusa hitalo hita tana la tatana luyange hey hema toda inga ni funane hikusani hela mapimo laninga kone na kazateka hinge intsini kuneke papaye hine vakutshamela ku vulavula timhaka
1: hanye ndelo ipimisaka u vulavula leso kumisaka swona
0: ayi ange hey ane swipi
2: Pelala nene mutsongo abjiti hivusa. Eshi nishu voni ikimine. Nikumbi wiki hikutala luku kwanga luku. Hinga hindi setani. Nitena kangata mwana angadwe ii washi hundu wa mwanina dwe. Angane kumeja maleme chani mune zanofe. Angwana dwe anidisa kai kai shinene poke kefuti niko kubantanga yako ni anga yali. Ane anahana malembi ya kuini. Hebo sani kasha nini uduhala kukone. Kambi angwana dwe esha anienteka sonata chuka anitima jimenya na siko. Kute masiku ya tolo loko achuka nchi aenja sosha enteka soni masiko. Ahumika ya famba ayabuya umadua zora lawe shikazika usiko. Ata tasa penta izo janela ningen. Na jimiri siku luka chukata mwashakula ayaka penta ako nitolo nifalile. Ahubuyeta uoma kwa hulava. Vampuka kwa mfule shifana. Ehe. Janu janu na shenja soso yene waku famba shipi na busiku loku kunga nga tasa wa untanu. Angwana dwefuti niko kutamala kaya fuzangat. Ibusa luku fafamba enchele shikambi na afuneta mtele kumbe afuneta kwa mkwa huti tatu kukati na kaya so ya chakame do. Angwana dwefuti luku kuza kutasa wa umtano. Hibuya. Ungamu kone luku ahumala kaya la. Aki kukisa kwa sinya ula. Kando utato ayivane. Hehe mwana manjana hibuya imu ulilai. Ala ya shiteke kazi kazi kazi. Poka ke ilu ya shikoma nguosha. Himu ino. Sini heta mapimo soleso. Neka kaza la jamini siku no tata koma mwana bini imbashi nene. Lani ni pshiti kika kuveni ni nimche ila zikajila. Kambe namini ni pshita ishi viti ni shivunza shale shaku. Shara ke mwana kaka silishuguni heche kasone. Ni pazame kwini lo muni kulaiki kone ni pazama kone kwini sha. Kwana dwe ya gani samulayo nchumu ili za shishinya. Jaku shinya taku ntse. Atila pinda soso timenisiko. Laku veni ntole kakutolo kutani ni mpshiti kikakubani mpshita hakunene kushunzuka. Kutani luku ni mpshita kushunzuka. Ani miele likifila kufana no masiko. Ege suka angenandwini kwavu. Luka suka angenandwini kwavu. Na netama ni mama na wako nila tibini. Unakusuketa na mwana dwe akuhumia ni luku akuhumia ni na hanke. Inga tama kwa nili mama na wako ne. Na ehemu.
1: Ani ndelo ipi misaka. Ubulabula lezu kumisaka soma.
0: Ayi. Kini chukisile. Pukike wana wama sula wane kukukula kakone niko kuchamiseka. Fuchi jate kile kemini nga zimuka.
3: Angwana dwe ayo mbunya pela.
0: Pela nisheka kuwa yedoka shibulu kwa na okara nga doka nga nchimu akunene.
3: Ali ya. Wele papai, esi lukunifamba unga wakunimba. Uzanza kakukunimba hakunene. Kutani ausitiu wanesa kunimkulu mine. Lukunifamba na utataniba, na nifamba na utataniba.
0: enaka hi mine lwe ni sivili le tani hi leswi ni vonaka leswi ni nga tswalisiwa swona ni jula swa ku leswi u ni baka ha swone hikusa leswi va ni encaka hala handle hala loko ni huma ni vusiku ni famba ni tlanga ni mapambandza xivilileke hi mine lweneke ntundala ku wena ni kombela u ntiza leswi va ni tiza ya swona hala handle
4: hanye ke loyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: hayi oh nada phela ni timeka kolani ku puputsala hansi va kuputela va ku kumbexana ni ta sisimuka kuma leswaku do
4: hanye ke loyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: hayi ni titivalile
2: kutani lexi ni n'wi tlelaka ha xona va ndzi wena hileswaku a xana kasi ni phazami kwini ka ku va n'wana lwi a nga za ni yencela swo leswi hikuva ni zamile ku kumbexana ni nga ti pfala matihlo ni nga mani ku swa fana n'wana ni tswalaka mbe ni ti ta khoma hi tesawu leti bya ku va byi ni mbonye matihlo.

0: 你想了给
1: 你看到一瓶沙卡我不能来说你沙卡说
0: 哎呀哎呀哎呀哎啊马斯拉过你要打沙拉我是我呢啊要来马卡过你把他打呢Aleno ina Dr. Marombe, ina mama na Inesh, ina mama na Abida na Kone, mama hoyo hoyo kunene. Eh, vovo Silesta, ko ini kamanyisa, danja ledi ni yomfula ya Kone, ko ini kamanyisa shemo. Ina tatana Manuel Mbanzi, angwe hoyo zela, inge inavela kuwa kunene, ngwe hitanzela ama vonela yenu, sa hombele siku wa hitiwa lesa ko, hi hamba nongonoko lowu na n'wi li kone kutani hi ta twa a mazito yenu nakona fuzi haleno hi na mama na Maria Suzette hoyo hoyo mama hoyo hoyo kunene hi le kulukumba ku bekise hi navela ku va hi nga twa a mazito yenu hi ku zanga hi ta zama mama na Maria Suzette a nga tambela mikrofoni mama mazito yako ungamtsatsa nga sunga kati hinga hi thandzela vakitheni kasi matatana lweyi ya fanela ku va ku yini vakhithi kusa na mbi mina ku va ni hlawutela mhaka leyi ya ni bindzra
2: a wu peleni vanghana va eriheme a wu peleni va mamana wanga a wu peleni va makuxu nghenela ku hlaya xa xitsongo va ladliwa lihlekiwa a bandla kambe mina hi mavonela yanga ku kotisa n'wana loko a yence michumu ya ku fana ni liya no mu vitana mina na papayi wa ka kwake hi tshama na yene hansi na hi nga hlundzuki hi mu kombisa a ku hanya ka la misaveni n'wi bya swa ku n'wana a nga ku famba vusiku swi ni nghozi le a ku famba u tlanga dikwalikeri manera u nga tihlayisi swi ni nghozi le i wena u student a loko u ya xikolo wa preparera futuru byakwu a wu mundzuku byakwu a loko u nga profetari nkama lowu na wa ha ni dadi ya ku ya xikola a mundzuku ka siku u ta tilaya ni mu dyondzisa hi ku titsongohata ni mu buyisa ni mu kombisa ni mu kombisa na ni nga hlundzuki purike a ku namorara a ni nge mu tsimbi purike leswi a zaka ni dzano vhiyani swi ni nga namorari maji namorari ku ni ri xipetu a swi tiva swa ku loko a famba a ni nkama wa ku boya nghena kaya kusa ku kotisa n'wana a hi yena gamisaka ku nghena nompoda famba etlela ti yenca vhurisa famba dikwalikeri manera ti nga famba baleka famba kumbe a kombela ku mama kumbe a ku papa voni si tixixi ni ku tiva lomu yaka kona hamba ni hembela ku va ya ku namurarini a tiva nkama wa ku tlhela a nga busy mavhintuma wora vhintidwazora xina a n'wana ti nga ni nawu wa ku gama wa ku tlhelela ku ya kaya tambe ku ya ku namurarini a ku famba siku ntshiku poda famba umavheji wo dwa xivezi xipurumexi a tlhela ka hlula buni a ku namurara ku gami ku xa a kule la wu tiva a hetile xikola kumbe xa a tisa kumbe ku yini a ta namorra maxiku namorra swa respeto a nga li ku famba dikwalikeri manela purki yena po da ku a khata papa yena mamani po da kuma mavabyi po da kuma nyimba xi va xi nga mu teki a ti honetela ni xikolo loko va ta mu nyimbisa ku hala a n'wana ka ta sala lama purki na mina ni vamakwavo lava nga pura ni va vonelela ni tlhela ni n'wana lweyi nga papa yiwaki na ni n'wana a nga phela njhani ta teka n'wana ake ni tlhela ni teka vananga ni xiunta a namorra na tiva swa ku a ku namorara dikwalikeri manera ku ni ma-consequences negativa maji loko a namorara ku ni respeto na davayela ku ni tiseri dimali ni hlamulile maji va ladliwa lihlekiwa kozi na mi ni dya ku dyondza ka vamakozi ka leswi va nga ta khanelaka khani mambo
1: hanya hi ndlela leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: a loko jani vula hi vulavuli na yena hi mu kombisa hi mu dyondzisa ni ta tlhela ni n'wi vutisa kambe kumbe papayi vaka ta n'wi vutisa a ku n'wananga a leswiya u nga swi yenca swa ku u ni hlivelela mpahla mi ni papayi wako u swi vona na swili swa swinene swi li justu ke loko i li n'wana a nga tswaliwa hi wansati ni wana na tlhela bekiwa tindleve hi xikwembu a ta tibeka hansi a kombela li dzivalelo a ku papayi na mamana a leswiya ni nga swi yenca ni dzivaleleni nene siku ni dzin'we ni nge heti swiphinda loko a kombele dzivalelo mina ni ta hlamula ni ku n'wananga leswi u nga swi yenca friend ka papayi wakho swa yila i papayi wakho sin everdad a nga ku vona kusukela na wahali mutsonga ku safralda ku yini maji leswiya u nga swi yenca swa yila va yenci xa loko ni n'wana a ta tibeka hansi a kombela dzivalelo a cinca komportamento a ve n'wana wa ku twisisa a ve n'wana wa ku yingiseta ndza tlhela ni mu yamukela mavoko mabitsi leswiya swi ta khaluta majibra swi khaluta swi mavokweni kwake loko a ti komportara preke loko a nga ti komportara a ta dzumu ko ndiya ku papa yena mamana va ni byeli seratari maji mavonele yanga ta ti dyondzisa van'wana wa ku twisisa wa ku twisiseka wa ku twisisa
1: hanye ndlela yo yipimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: inkomu kunene inkomu doktor Marombe u yitisa ku yini mhaka ya nuna kulobye mhaka ya nuna kulobye u yitisa kuni doktor
3: lexile programa a hanyeni mpela tlhela ya hanyisana amindyangwini amatikweni atikerekeni ya hanyisana vito ni Giuseppe Mandlati o Manjati tatana livombo hi hlamuli ntombi mahlamulile lawo a hi hlamuli atatana luya mahlamulile lawo n'wananga ni yo ku byala ni yo ku bebula na ni nga tivisa ku loko ni tswala wena ni ta kuma swa ku tana mina a ni ku ni tswala munhu lweyi a nga ta kota ku va a ni hlayisa a hlayisa mana wakwe a hlayisa ni muti a swa ku i pala a hlula muti a ni nga tivisanga ku loko ni ku langutisa ingaku hi loko wo dzaha kumbe u nwa swinehlana leswaku kula mpimo hi ku bava swa ku dorogara a nghondo ya wena u nga ha ti tivi leswaku wena u mani mina ni mani ni nga papayi wa wena na xa ku sungula va sungule hi ku twanana na mamana na papayi va tshama hansi va akana swa ku hi tsale n'wana na hi nga tivi leswaku hi ta humelela swa ku tala a n'wana lowu nga yi hambanisi hina a hi hambani na yena loko swimhaka leyi yintsweke yi jukisa misava hinkwayo a swi ringani ku a nga ni yencela mina tlele wa yena a ringaniwa hi ku a yencela nuna wa yena nga yenceli mehe mutlali n'wana lweyi a humile ka yena loko hi mu susa ke hi mu hambela xiyindlwana hi xi hambana hi nga mi byelanga ya hi ya mu veka kona hi mu byela leswaku a ku heketa a ku va u ta kota ku tifuma n'wananga laha ka xindlwana lexiya naswona swoleswo i ta va swiwono ka yena a ta tshika a hi hlamula leswaku a ni kombelanga ku tswaliwa hi n'wena mina kaka mina hi kona hi ma yenceli lawa a yencisaka xiswona swa ku wa hlivela mpahla hlivelela papayi kodwa swi hlaya leswo swi hlaya mina hi mavonelo ya mina tindoda vakulukumba va mina tihosi ta mina programa ra a hi hanyeni hinkwenu na mi rhandza mina ni vona leswi papayi luya a teki matihlo a ma nyika ntirho a numa nga wu tirhisi a teki matihlo a ma nyika ntirho a va tlhela teka tindleve a ti nyika ntirho la muntini wa yena phela a ku yangula u vulavula a ku bombota a ku kwata a hi ku lunghisa loko wo miyela munhu wi a miyela munhu tse a tate luya hi yena nga tataka papayi muni a tata tihlola a nga ha mu yangula nchumu o rhuma matihlo ntirho a rhuma tindleve ntirho be a ni mi tivi mama a papayi lweyi ni mamana lweyi ni ntombi leyi mara loko vo endla leswo o a ku na ku yangula na mamana papayi a va niki matihlo ntirho va nyika tindleve ta vona ntirho 4 wa tindleve ni 4 wa matihlo va swi nyika ntirho va mulavutisa lomayaka kona lomataka hi kona lomayaka kona otalunga
4: lano misaveni tatana livombo kuni tinyoka timbiri ndi tivaka mini kuni levange inyakuvatu leswivange xiphaphamkombe xa ku yanamisa anhloko xi cinca laha ka nkolo ku huma ka ntima hi mahlungu lexi xa tlula xi talangwa koho xi ta ku ba kuliwe xi swi lava xi hetela ndleleni a xi hluki loko xi swi lava xi nghena kola ndlwini kala mulwa xikan'we wambirhi ku ni lexi va nge muchomelo xa ku hayi leti xi twa ku kaca xo tsutsuma xifambo matafananyana tiloko tinyoka to ta timbirhi lexi faka hi ntamu hi nkanu nyaku vatha a muchomelo hi ku twa ku kaca wu wahli a ku timiyelela papa yeluyani mamana luya va ku hwi va ta kateka emahlweni ka xikwembu i ntiyiso lowu ni ku byela ka wona a va rhume tindleve ntirho va tlhela va rhuma matihlo ntiyiso a twa ku huwa pulowo hi yexe papa yina mamana mini marito na n'wena ya vuyini va ku a yi fambe ndlwini a vulavula leswi a nga ta va ri na swo swa ku tisola a ta tisola a ngoka a nga tisola ku swa hei a hundze muti na rixa a mpunga nga yenca nga ku hleka yenca n'wi kanti nga yonca ku woxa a mpupa nga yenca nga ku hleka yenca ku woxa kha ni mangu swinene ni hlaleleka ni yima kona xikwembu xi katekisa hinkwerhu hosi la matimba a yi ve na yena amen
0: u nga timeka mani u nga timeka vakiti u nga timeka ya mamana bida ni rivale wu tekela nkama kasi u tambile mikrofoni hi khale nga hi tshandzela vusiku ka tibyaku mamana nga hi tshandzela
5: ni losile vayingiseti va zandzi va nongoloko lowo a hi hanya a vito dyanga ni ya bida lani purani va ni peka mavonela yanga mayelana ni ku dya ku pfuna papayi lweyi makwezi loyi a nga laka ku hlupheka ka ku vaviseka mbilu hi leswi a yenceliwaka hi n'wanake vatswele a swoswi a michumu yi yencekaka hi nga yi normalizaka swi fane ni nkama lowuyani a n'wana loko a luka a tshwitiwa ntsena maxina mukhe loko n'wana a enca nchumu hileswaku a ni propose propose dzaki n'wana loyi hi dzuleti sa wu jaku mupayi waku swaku mina xani mukulu maxi so ku va a hlaya swaku mukulu hi nqondo ya yena mina ni swona swaku a yena ku ni xan'wana nchumu lexi engeselaka ka nqondo yake leswaku va a swi kota ku enca michumu ongeni purike munhu wa normal mesmo a nge swi koti ku endla machumu ongele hikusa wa swa swaku leswi swayile papayi wa mina papayi wa mina na hambi loko papayi ni jehela ka ku va ku gama kwini papayi hi papayi ni nge tshuki ni cinca papayi mali leswi nge ncwa hi ntombi leyi ti beka swaku papayi loyi a hi papayi wa yena a ti beka swaku papayi loyi hambiloko a li wa yena a dya ku mu komba kena ka papa a mavonelo ya mina hileswaku va ku sungula hi nga dya ku va u hlela a nqondo ya n'wana leswaku yinene o now ku yi hlelisa ku yini nga mu julela psikolo leswaku va a ta mu hlela vona swaku leswi a swi yencaka eka kunene a swi yenca hi nqondo yake ona ku ri ku nga hamba u heta nkama waku u ba u tendla ku tshama u laya ku ve loko u tshama u laya a wu la hi yena ku ni lexi xi n'wi tirhisaka a vana namuntlha va ni michumu leyi va yingiseka ku va va ti bye swaku vanhu va hamba mintamu hi swona leswaku vanhu va pimisa hi ntamu hi ku tlula hina vavakulu o ku tlula antswelo wa yena u n'wi julela psikolo kun'wana leyi leswaku a ta vona swaku a n'wana leyi ka kunene leswi a swi yencaka a swi yenca hi nqondo yake or now ku ni masungukati tambe hikusa a munhu a n'wana loko u n'wi byelana ni kaya laha swin'wanyana a laha hi swona masi loko u kuma munhu handle a mi leswaku phela leswi a tlhela a kuma mun'wanyana ku phela leswi a ta za dyondzo ya machuma swaku masi leswi ni swi endzaku nge hi swona purika hi papa yina vamana hala kaya va ndle swaku leswi a hi swinene ni luya ni luya va ndle swoleswo enda jula ku va u dya psikolo leswaku va a ta hlela nqondo ya n'wanaku a yi vona swaku hi ka kunene nqondo leyi i nqondo ya yena a yi yenca leswo hikuva a lilani ka sentido normal or now hikusa ku ni swi va swi yengiselaka a swi tiva hinkwezo ha vana namuntlha va xinuna tinto va xisati ha va wona swi va yenceaka lomu switiratweni lo entani ku a pfumeri koselo ya mina kuva ku nga tintala ku va u dya swaku nqondo ya n'wanaku yi boha or now u dya masungukati a handle mamani a dya masungukati handle mavepotisera livamani va mamani va vabindzu o mesmo majoven a teka miliyoni majoven laya ku dzingana na yena va tshama hansi va bulani na vanhu swa ku phela maposo swi swi yencaka a hi swona hanyisa xileswi leswi loko a li n'wana loyi a n'wi tirhisa leswi nqondo ya yena na yingisa van'wanyana vanhu va la hangi po da cinca masi loko swo ka swi nga li ku va a tirhise nqondo ya yena switatama swi ya friendi ni hlaya leswiku na swi tiveka kunene swaku leswi swa yenceka mazina swi nga yenciwi hi nqondo ya yena a n'wana namuntlha a dya ku hi duminara ma a hi duminara hi mhaka leswi swi twisisaka ntani ni kombela vapa swa ku sungula hi nga hlela nqondo ya n'wana leyi u mona swaku hi ka kunene i nqondo yake onango o ku ni swi mi twisisa ku va a kuma courage ya ku yenca leswo xa wubidzi hi swilo swa ku va u dya masungukati ma xitarito vona swaku hi ka kunene a bon onango i mavonelo ya mina loko ni phazamile ni kombela dzivalelo maji leswi swi vonaka puriki a n'wana wa ku hanya n'wana wa ku layongo wa ku twavula hi papayi na mamani a nge swi koti u tlhivela mpahla komba papayi wa ka khamiya ku ni ence swi va ni encelaka swi bihile ngopfu swinene swa yila swa yila khani mamba
0: o vakiti xemo a ku yingiseta vakiti Manuel Mbanzi a nuna ku lobye lwa ngo tuvika hi ku kanakana hi aku yini xemu
6: kana programa ehani ke kana programa ehani wotho hamana na lembanzi lom kanja vele kwartela ndoshi mkoa etwele marko sasakale utai kuma solution kwa gatana na kahewa mwana wa kona na yitwa makale a nwana lwe Kudinadza yena wakona nga normal e noko na belo ali normal yena anga dza ahane lokuve papaya atomara decision katika wa hale susu anwana wakuva anga dzala papaya wako soku nitire leswi ni famba ni tala swona siku utire ugamu ya kwe kola ka kamina nini ushayela ka sabonta soku hali nwana so when we are going to time go ahead ni swira la timpasa eh atao papa ila loko mina maona la mina era ko ve amugwela amuteka muveka hasi mama ukombela ko ve loko leso famba ko la vakona loko mulo mungaya la swona uteka munhu lo wa wena lwe utana yena la ndata muona ni swi twa swa ku hanya ni nga ri leso ku sikune siku wona wo nyamalala ntse heta mutiwa swa ku hilu ka ko logo ata ta tsasa munhu lo yena la ata ta hune kana a tshupa ba ku he mwana lo wa mina mina ndi kuna haya mwe isa xikolo yena ndi ngwela soka kuli ho wena munhu wa yena e tekana nanani mutaya ka muti wa nwe he ku vela ni sata wona ni lava ku tala la kaya he makale ya mahala ata wona ata dzala mfava la kaya la

0: Delegate Zuma swi endleka leswaku ve yena se a ta vuya ta tahlula ka ba wa yena. Oh, va kete. A hi masolwane lawa. A hi masolwane lawa mesula. Swimahiwile un'wana wa normal o ka nga dzahi. A swimahiwa. A swimahiwa ni kutsongo. Ntamparata ka nga byali mfa va ka lavan'wanyana va hali ku kona va ritsongo. A mu vitanini. Kombela a vitana munhu wa yena a ta ta ku teka va ta ta tekana va muka va ya hanya vutomi la vona vutomi wona swona vana nga tidata ni lava ku tala la kaya swi nga ti onheka tave mambo mina hi tlhelo ra mina manoni mbandza a vulavula mutsongo njhe a no a ku vula fulero ma swi ntiyiso wa kunene mexo mina loko hi le tlhelo ra mina ku mu vitana para a suka la kaya ra nga tibyala mfava para lava ku ta o khani ma
1: hanye ni tlhelo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: ayi hawu o kumbe xana mama na rigenti u rigenti na u ni timhaka nyana titsongo njhe
3: Aupelini. Group Ayanin. Cora Valadi. Scaratusuman. Satuas of Vella. Papa Aguana Muyangoli. I make a Mario Tiago Fanella. Trasos of a Panamana. Lemuna are la Wemina Namana. Nanain. Avana Vanas Mataria. Imatari Vanavaina. Kuchela kunlo kan nga tsalanga ngisi nga yantsa ana swi yantsile kan nga tsalanga vana lava va tsalanga mathari ya hina ya makulu mimiri ya hina ya yiningi ka vana lava va tsalanga purisi mavabyi manyingi matala mavabyi ya kala ntshaku ka mavabyi lama ya sukela ku nga matini mavabyi vana va hina lava hi nga na vona a nga mu humesa muti mara ku mu humesa muti holobye hi yena a nga palata tlhela ku yini a ya mu yakela muti woluwa wa ta mumesa muntu a ta ya kelama a go fanele wa xinota wa awatir a ta te pandela yena go tlhela a sungisa so leswi swa go a muntu wa ta hamba se ya le nkomponi lo a le xikompolana se he sa fana u zela a tsandisa na ye hansi va nga pfumelela lani o lava vamana vambirhi vanharhu papaya va papaya wun'we ni mamana wun'we na nga liye papaya muni mamana wun'we va tshama na ye hansi va vulavurisana na ye kambe wa yi greja kambe wa hala ka rixaka ra ka mamana kambe wa hala ka rixaka ra ka papaya va tshama na ye va vulavurisana na yena n'wana hikuva hi ku mu humesa muti a se enkomponi yin'wana ta ka yi pfula leyi se va tlhela va ku i n'wana ma i n'wana ma va ku n'wana papaya manyana va ku n'wana mamana manyana ba go ya a go a mo mesa munda go a mo mesa go para sa go ya a mo mesa go ga ta tira so sia a se lobo ba ngulana e ze a singa twali o la wa mana ba mbiri o la ba pa ba mbiri a go nkomela go a mo nfuna ba tsama na he hansi o bula bula na ye go ba a home ha enkomponi nwala ta ga e pula le o mpulela mukhandi e ba makwero a e buleni e pfudeni ba pa ile mbe hangwana ba zaka go ta Samuja, which is a wash in the way one. Away, Minali, this Timbaguan, one for Mantanga. And then I couldn't eat Tangam. Matangala Manganivana was Makarata. Makarata. I tangled over Guangwa away. I in the la, I see it. Away, Lagun in Zibula, I see it. Mazimana and Alabasos, but to Guruva and Alasos, I do. Kan mama wa makuru ai fambe nayo ndi mali awai dumbisa ke lu mbo bai izvira unga masiku ya unga mula tashibona lembele ritaka mai lembele ritaka nga hala sikara zwo fana ni lesi a lembele ritaka nga hala sikara ari vha vana vha hina vha ni hari hari ya ku sala na ene vha vha kune ai kuna ai vha vana ntsepe ambe vha vha kune ko ai vana ntsema le kumbe ku lembele ritaka ni hari hari hinkwayo le ikhongela kwa hinga hali ko inkosi simbasa khani mama mhlangano wa group khani mama ayi hanyeni
2: ya swa twala swa twala baba na rigenti na makwa swa twala hey ya ayi inge setene mama na ineshi mama na ineshi he wale mazuti ya kula unga nawo xikwembu mbuya juru tatana lwe ilumanga kone kumbe so yini

0: hanya ndlela yo pimisaka uvulavula leswi pimisaka swona
1: enhlikani programa ayani avito ni mamana English Simango ni buyelani hikwalaka ku va hi landza a xikombelo xa papayi muni loyi a karhatekaka moyeni hikwalaka ku tswala ya a ku tswala ku nzima loko u nga na vana u drila kambe loko u li kone va ku nyika nhlomulo kambe hinkwaswo leswi swi veka hosini leswi ni nga ta pfunaka wena papayi ha swone hileswaku swinene ku va tshama na yena n'wana ya hansi mi bula kambe nambi leswi ni swi vonaka swaku ku bula na yena a nga ha li n'wana wa ku yingela lweyi i n'wana lweyi a humiki ngopfu ndleleni hikusa ku bula na yena nambi loko mu tshama na ye i ta ve xizuku i ta ve mama a n'wanyana lweyi a nga ta kalaka nambi ku tibeka hansi a nga swi koti pura a za a kota ku va a ku hlivilela na wuli tatana wake hileswaku a ku tibeka hansi ku wena tatana wake a tlhela a dyondza ero lebyi a nga na byone a nga ta swi kota lweyi a humile ndleleni papayi a n'wana lweyi so va ku va li munhu loko a huma ndleleni u nga landzi yena wena hi wena u fanele ku tibeka hansi leswaku va u nga pfuxi wukarhi u nga li pfuxi wukarhi si u nga mubi hikusa a tibyela ku yena jayinkulu a ni Zanoviani Zanoviani na uli kaya ka papayi na mamani a nga insistiri Zanovi 20, 30, 50 na uli kaya ka mamani na papayi a nga insistiri a fanele ku yingela nawu wa vatswele swa u bidzi leswaku leswi n'wina mu n'wi khwavelaka swona i swa lisima hikusa i vutomi byake bya mundzuku a vatsongwana va tshami na va swi tiva leswaku a vutomi bya munhu i xikola a vutomi bya munhu i ku yingiseta a vutomi bya munhu i ku landza loko vatswele va ha li kona va ku dyondzisa xo kahle ma leswi ni swi yingelaka ka n'wanyana lweyi a zuke ngopfu swinene a zuke misava a nga fambanga hi yona ndlela na ku ve na dumba leswaku papayi u munhu lweyi u rhandzaka regra emutini wa wena u munhu lweyi u rhandzaka ku dyondzisa emutini wa wena loko swi tsandza ku va mi khanela na yena kumbe u twa swaku mbilu yaku yi hise ngopfu julanyana a nkarhi wunene wena na mamana mi tshama ni n'wana lweyi mi n'wi nyika xipasi xa ku a humalani kaya hikusa u ta fa papayi wa nga hi tenisawu o mi ta fa n'wini vatswele hikwalaho ka n'wanyana lweyi a ta tivonela a wu kula i wansati a ta twala swi ta mi vava ngopfu ku tlula gama byimukama zwitu yenu lexi ni nga ta mi pfunaka ha xone ku va mi nyika xipasu xa ku a huma la kaya la a ya julanyana kantu a yenca vutomi lerisa a nga le ka vutomi bya byinene na n'wini vatswele mi nga le ka drone swi ta mi wondrisa mi ta xaniseka hi munhu lweyi mi nga xi hlayela lweyi a tiyeleke lweyi a tluleki na n'wini vatswele hi mapimu porque na dumba swa ku loko o kala nga ku tlula n'wini hi mapimo hi ku muxamala tensawu siku bya wusungula ni bya wubidi na yi li wansati a yi nda purisima a va fanele ku va tibeka hansi a yingiseta leswaku vatswele vanga va ni dyondzisa a nawu lowu na mina ni nga ta dyondzisa vana ni vatukulu mai na dumba swa ku munti wake loyi a nga ta wu fungaka lowu yi ta ve njombo nambe ku veni na kuma munhu lweyi a nga ta veke na hanyisana na yena na attitude i li leyi a nga ka yona ale kaya attitude rada swinene ya ku a nga ta ve ni dyondzo ka xindyangwana lexi a nga ta hamba ka xona a to va ni dyondzo loko a kuma munhu wa ku fana na yena hi mapimo ni capacidad kambe loko o tshuka u kuma azar bya ku a kuma munhu lweyi a nga regrad ku fana na wena papayi a ta xaniseka n'wana lweyi so va ku a hi na swin'wana swi hi nga ta ku yena hi ta ku mini na yingiseta papayi na ku ve yena a nga ku yingiseti a nga le ka nchumu a lahlekile na dumba swa ku a group nyana leyi a tlangaka na yone i vanhu lava va na vona vumhaka ya ka vone va hanyaka rebeldia ntawu va swi teka kumi kultura bra vone va swi teka na swi li minchumu leyi swi va nyikaka a swa swinene kumi va hanya hi madrenalina ka a lale ka drenalina leswaku drenalina bya hela a nga swi voni papayi wanga a n'wana a nga swi voni swa ku drenalina bya hela ku sala ntiyiso ni kombela ngopfu swinene mi tsatsiyana na mamana mi tshama na yena ku sungula muxamara tensawu loko mi twa leswaku a ku dlaka maka yena ku le henhla swinene a nga mi nyiki xipasu xa ku va mi ti mi miangulana na yena aombe hi ugamu munyika ni independence mu ina nwana nga sheku viteleke xona la leswaku a hina veli leswaku hi hambana uxaka na wena hi nga ku tswala hikola ka attitude zakho hi vona swaku xa unkulu wa tidondrisa leswi wenja ka swona swi yenja hi ukulu a swienji hi wutsongo julanyana xindyangwani uya tshamanyana kone u sungulisa vutomi byakwu u fambisanyana vutomi byakwu u dyondza xikola no likuhalani husena hi swijulile kambe hahana kapasidadi ka swona husa xa u kulile ni ta humanyana ximuntani n'wana ka ku va mundzuku hi ta kota ku va hi pfuxelana hi hombe na mu nga hlundzukanga hi hombe na munga mukhomelanga nandzu wa leswaku u phazamile hikusa ti ku e-e yena ti nga dyondza swa ku marito lawa ma huma hikusa ni va phazamele ni va papani
0: hanya hi ndlela yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
1: hi leswi mi fanele ku va mi dyondzisa hi swona julanyana umbangu n'wananga u ya tshama kone a ku va u ta kota ku fambisa vutomi byakwu hikusa xa u kulile hi nge he swi koti ku va hi tshama na wena la kaya hikusa xa u kulile a ta kota ku dyondza leswaku marito lava va papayi va ni dyondzisike ha wona va fambaka ha wona na duma swaku hi yeri lebyi a ni nga byi yenca swa lanukaya loko mi tshama xa ku ni rivalidade entre papa mama i yela a swa ha twisiseki laha a mi nga ta dela na swakudya laha hi vona maprograma manyingi hi vona a minchumu yinyingi mi encekaka swoswi a vana va ivhenena ra vatswele a vana va tlhava vatswele a vana va nga ha yingiseti leswaku loko papa ya ku nhomulaya kumbe mamani a to teka mukwa kumbe vheneni bya makondla ku chelela papa yiwanga entao temuxikiteri esikwidado a hi veni a wu voneleli byolebyo swa ku swoswi nkarhi lowu hi nga ka wona wu hambanile ni wa tolo mitolweni khani mama
0: hanya hi ndlela yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: kauvakiti mpela ku sa ku yingisete xihlawu xa vutomi i ta mi byela swa ku tlula mani xeke xeke luma nkava vakitheni vovosileste u nga yi hi ku katsakanya njhe kumbe u nga ku yini
3: hi xile programa a hi hanya na mi pfuxela mina ni vulavulaka hi mina vovosileste wa la ka manyisa maragra ni nghena hi mhaka leyi ni yi twaka tatana a ri laka hi ku tswala kambe yena ni navela leswaku a n'wana loyi a ha ncinci ka matshamelo yanga ka wona kumbe mipimiselanga na yona a tlhelela a wun'wanini bya ku tswaliwa la ndyangwini leswi a nga tisa swona ni malembe ndzhaku a za tata hamba bya noviyani na le ka mamana na tatana kutani a tshamisi xiswoswo a tlhela vuyela lahaya tata teka masungulo la nga ma siya kona a tiva leswaku papa hi yena mubeki wa nawu papa hi yena muveki wa mina la misaveni leswi a swi yenceke swi be hi ntamu mina leswi ni swi vonisaka swona hi swona hi ka kunene swi be hi ntamu a fanele ku va nga swi yenci n'wana loyi a ncinci a tshisama ku tatana a kombela lidrivalela leswaku oh papayi leswi ni swi yenceke ni phazamile ni kombela lidrivalela ni ye tatana a teka mbilu ya ka hi ya ndlala leswaku a mu drivalela n'wana ntsongo leswi a swi yenceka a phazamile maze a ku zileni a ku tsakeni a mu nyika marito lamanene lama taka mu pfuna mataka mo yenca kunene mataka mo nyika vutomi mataka mo komba ndlela ya ku hanya namuntlha loko swi swi a teka malivhu ra kongoma xikolo laha ka teka vutivi laha ka teka vunene laha ya ka teka a wu tidyondzo letinene a va mi dyondzise ku phunta xikolo a va mi dyondzisi ku nwa byala a va mi dyondzisi ku dyaha timbanga a timbanga a tidyondza loko a huma handle a ya humesa matlhari ya ku biha ka tatana a pfala tindleva a nga yingiseti ku dyondzisiwa a nga yingiseti ku layiwa ha tatana a mu hlivelela timpahla swa yila leswi hi ka kunene tatana a wa mu susa furalda na hali ntsongo a mu susile furalda a mu hlantswa kambe namuntlha swa biha ku va tlhela mu komba nyama yake kutani ku vona ka mina ni vona leswaku tatana na mamana a va tshami hansi ni n'wana va mu dyondzisa va mu komba ndlela ya ku hanya a ta famba ndleleni yinene na swi tiva leswaku ni tsweliwa ha mama ni hundzisa ni hundza ha papa hi yana ni veka ka la misaveni kutani papa hi xone xitlhangu xanga xone xikwembu xanga xa ku sungula na wena tatana zula hi ka kunene leswi swi voneke swonya wa ha swi vonanga swi tivi hi mbilu leswaku ni vona swaku hi kan'wananga mazi mu khomi hi voko mudyondzisa a tiva ku hanya lokunene a tiva ku hanya na wena a tiva ku hanya na mamana ni xikan'we ni vamakwavo a tikweni a nga ti tshuka a noda leti a ti pendeke hadro a ti suki kusukela ka swona a ti dyondzisa ka leswi a nga yindla swona ni tiva leswaku loko munhu wa wanuna a pfinya n'wana va mu teka va mu veka jela na yena ya ku pfina pfinya leswi a swi endlisa leswi tani a jeledaku ku dyondzisiwa leswaku a phazamile hi ka kunene a ku yenceki ku zandza ka hosa yingiseta ku dyondzisiwa yingiseta mamana yingiseta tatana yingiseta hinkwavo ni lwa nga nkulu ka yena loko a mukawu ka mukhwevetele a yamukela yingisela a landza kha ni mambu swinene kha ni mambu mavonelo yanga hi wolawo marito yanga magamela lawa kha ni mambu vana va hosi kha ni mambu varhandziwa amene amene tihosi tanga kha ni mambu vana vanga vatukulu vanga va tatana vana hinkwenu ni kha ni mambu
0: hanya hi ndlela yo pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: hlela ku hanya u ta sala wo swi vona hi ta ka vulavula yini hine swa ku tlula leswi madoda ni masungu ka timanga hla swone oho ahe oho kuno wuni wa nwanyana enje kumbe xana wo pimisa leswaku a tatana wako ova ediwa hi futhu xigodo he nje wasa moku ma xikoxana hambi loko va ku lexi xikoxana xini mavende ku fana na minyi leswi ni ku pfumala ni dzin'we tinya dye hi kone ni nga ka ni nga hadi nyama i swi wo juka wo tatungela tana wakho wa ta tlhasa wu ku himu a mabele lawu yakho he ku ni wini wan'wanyana phela loko va ku munhu a sukile ti sukile nyana la nqondweni a ti teki ha hombe u li va hlaya lava va ku famba va kukula xitarato va tshama lomu xitaratweni kumbe va hlaya wo matshamelo ya ku fana na wena i naka u swi tile leswi vamamana wa ku va hliki swona lani va tatana wakho xana u titwa munhu swoleswo u endliki swona leswaku na ta chuka tatana wa ku dzimeni siku na ku kuba na ka fanga ku banga kambe i swi weke yenja leswo hi ku safa ku laya mahlawulawe a ku laya masiku hinkwawo kambe u nga yingiseti u xiyeneyene wene kamba bya xiyene hi wene luya wa famba loko byi nga pela wa famba kumbe Thomas Chauke a le a swi tiko hinkwaswo leswi wa woza leswi a mibede hinkwayo leyi u tiva ni leya ku gogonyana kune wena u ta ka huma ni timbala a timbambu ti ta ka vavisa dzimeni siku ne swaku nsimbu ya kona ya ku tlhave kuni hi nga swi tivi xana kasi n'wina wo va n'wanyana n'wi tshamisa ku yini xeke hikusa u huma na wu gqokile la kaya la kambe la handle la kutani u ni dzimeyana faridamente kumbe wo wa ni bokisi dzimeni bya mpahla la handle ta ka vulavula ngopfu ka hlayelo wa titiya wa ku yimbelelange hi ni pasaporte a pasaporte lebyi n'wi nga na byo lebyi Dangu shanisa. Himelwi.

Madjumela, eu sigo o emissor provincial de Maputo, Michele Uahá, Joaquim na Vilanculos, Mojangela Tico de Moçambique, Daniel Chapo. Madjumela, Kuvá, Kungikali, Kutalam, Suastarato, Leixukalaka, Mavaco, Goiamuembe, Mavaco, Majuni, Asfonjangulo, Niassa, Mojangela Tico, Comissão Majitulawa, Wamenikan Xingeletana, Vikinayone, Nishitsungo, Xambanguluwa. Kuvulavuliwa hi kusuhi na 250 wa makhilomitara ya switarato ku ya tlhasa ntsindza wa doroba bya Lexinga a nga yin'we ka timhaka tlheliselaka ntshako nhluvuko wa xifundzha xa Lexiyana na kulonkama ku dzunguluka ku va switarato swi kumeka na swihohlokeleli swinene. Muxangelo wa tiko a fa a hlamula swivutiso ni xikombelo xa xitshungu xa mavhaku lexi welelaka ku lulamisiwa ka xitarato lexiya. Muxangelo wa tiko a hle leswaku kulonkama wu karhi ku dokadokisana ni xiwubyana lexi hanyelaka ku voneleta switarato a ku va makungu lawa ma sungula ku landziwa. Lexifundzhankulu 30 xi yimela ku va ku landziwa mintirho ya ku pfekela a ku va ku nga holeli kumbe ku humelela timhaka ta vuhirisweki hi vutirhisi bya inthanete ngopfu ku swifundzha leswi kumekaka kusuhi ni mindzelekano ya matiko ya SADC. Hi ndlela leyi ku kunguhatiwa ku engetela mintirho ya vusirheleli kun'we ni ku kota ku yangula loko ku tshuka ku voneka timhaka ta ku kala ti nga letinene ti nga khumaka miti ya mfumo, mabangu ni swin'wana swiyenge swa mintirho a xifundzhankulu lexiya. A ku va ku landziwa makungu lawa vhiki lebyi a xifundzhankulu 30 ku landziwe nhlengeletano ya ku kwala mavonela ku nkama lowu tinhlayo ti kombaka ku tlakuka ta vugevenga byi tirhisaka switirho swa manguva lawa a nga crimi cibernetico. Ntlhanu wa mihlovo yintshwa ya ku hambanahambana ya mazambana mi tumbuluxiwihi mi va mi yaveliwa a ku va ku yingiseriwa bindzu tikweni byebyo byeni ka magunga ku va ku helisiwa vuxavi ematikweni man'wana ni ku va ku yingiseriwa vukona bya mazambana kuma bazara ya tiko. Tani muxangelo wa xiyenge lexi Antonia Vash ku dzunguliwa ku va mazambana lawa ku ta endlisiwa ku va ku va ni madala manene tikweni ni ku va ku va ni vukone bya mbewu leyinene tikweni byeswo. Ku gunguliwa kumbe ku haxiwa ka mihlovo yintshwa ya mazambana ku ve ni nseketelo wa mfumo ni muti wa vukombisi bya mfumo wa tiko bya Italia na ku tirhisiwa ntsengo wa mali wo dringanaka umiliyoni wa madolari ya ximerika. Muiseto Janjeka u yingele madzungula ya vusiku hi misoro provincial de Maputo. Mwana madzungula kumaora mataka a hale vusiku.

Hi amahlweni ku va hi pangalatana vusiku bya namuntlha hi hlaya leswaku hi le ka wa mune nga quinta-feira 21 ka mayo wa 2026 ku xivani ku navela leswaku mintirho a va leyi mi hlaselaka hi tindlela letinene ta vuseti nakona ku yona milantswo ta xanchumu hi julatela ndlela ta ku va hi pangalatana ngopfu wena ku lo nkama u lantshaka ta ntirho wa ku mavoko maxamela ya nkama hilaha kutani ma kombaka ku va ku voneka ku titimetanyana na ku nga tikisi kambe i nkama wa wuxika hi nga ka wone kutani leswi swi fanelaka ku va loko hi suka mitini yezu mindyangwini yezu na hi tiva leswaku famba mintirhweni hi fanela ku va hi tilulamisa leswaku hi timfekela ka ku titimeta loko kutani ku vonekaka hi ta zamba vunanga na hi hlaya leswaku hi 20 minutes hi ta kuma nongonoko nzomulo na ntshaka nongonoko nzomulo hi ta kuma nongonoko xibongo xa vatsonga hi sa mahlweni ku va hi ku xivela hinkwaswo hombe hinkwaswo leswinene na hi navela leswaku swi hantla swi vuyantswela ngopfu wena yi nga tinyama swi kalaka swi nga tlhangani hi Radio Mosambiki emisor provincial de Maputo kumeka doropeni dza matala.

0: ndoda yin'wana yi ya nghena vhengeleni se yi tshama yi kombelanyana ku va yi nga kuma ya xikhafunyana se ha impela va yi vuyisela xikhafu se loko yi khema yi veka ni kuma swa swi li munyu hala swi tale mati a swi dleki yi zama ku yi nga dleki ku sandlela yi kinginse kuma swa ku nada a swi dleki se yi vitana luwa weta ya ku airport yi nga taleni hi nga ni vitanela gerenti wa n'wina ni la ku vulavula na yena se xo tekela ku i mhaka ya swakudya a ku ni la ku kauka hi mhaka ya swakudya swi ku na n'wi vala pena hi mi vitana sweswo swi dlaku swi tsandze yena hi yena a nga ha dla swona
1: swi ta kwa swimbirhi swa famba bulweni papayi swa famba swa famba ndzhaku ka ku va swi li kinginze kahle le la ku woma na nthonthonto leya masala ya ku endla ku jomeliwa hi human papayi loko swi ti swa famba xidakwa xin'wana xo watshuka xo nghena la combeni la mpfilumpfilumpfilumpfilu ku nga kuhetiwa va bombeiro va tata fika va kuma saka khombo li nga ni xilandzo xidakwa se a xi lume nsenge xi kokile bava xi file va xi koka ka xi humela handle se munghana wa kona a sungula ku ngurangura a nge malembe ya ku tala ngopfu swinene hi phuza xikan'we nthonthonto hi phuza xikan'we leya masala leya mimova hinkwato tidhontonto hi phuza kun'we a wu zanga u ni siyile a wu zanga u file u ni siya kambe nyamuntlha hi ku va u nga ta ta phuza mati lawa xivukani hlalelani wa famba u ni siya munghanami
2: Ana njomo vende njomo venda sangu nokono
3: Shakula vongo shava shava pese sindere shava pese makomo voka vanga dintswe nzwe
2: Ewo motire kuma shoka vanga gwende porike pavango nyi avagaola
4: Eish NB however LW Wonder.

0: Ndzumulo nongonoko wa manyawu ya xitichi xikulu xa Xitsonga.
1: Mabulu man'wana ma tshuka ma nghena akhwatini xikarhi ka nuna ni nsati, na mpfilumpfilu a le ku pfumala ka vurhongo, hikuva masiku man'wana vurhongo bya kala lomu makaya ka nuna wa kona nsati wa kona. Se ko sungula yo nuna wa kona lweyi kumbe ku kala ka mabulu kumbe lihlanyi li mu nghenelaka u nge swi tivi wena. A nge nkata, nkata a nge i ncini papayi ni ngo humula mani, ni tirhe swinene siku hinkwalo. A nga no ve ni navela ku ku endla xivutiso. Xa yini na wena vunkata hi nkarhi lowu wa vusiku maduwa zora? A nga no navela ku tiva swa ku loko no tshuka no fa u ta rila wena hi ka kunene mejum swa ku komba swa ku u rila mina nuna wa wena ke xi nge ha. Ni nga rili yini nkata? Mina wa ni tiva wena swa ku mina o va lexi xi humelelaka hambi o va ku hleka kunene loko mina no rila nkata.
2: Majama mambiri matshamele mabula mabula se lin'wana li vutshika mungwana kona ka yena ni ku vona ngi yo xikuvalanyana hi mhaka muni. Sinwani xikuvala ku sa sani ni makungu ya ku va ni ya ka mundi teka nsati kambe timhaka ta tsandza o va nsati mun'wana ni mun'wana loyi ni kheta ku yena mamani a nga mi lavi a nga tsaki hi yena kambe a swo swi jani sertarile a ngo i u mi kumile wa ku a tsakisa mumona wa wena. Ngwana loyi ni nga mi kuma sweswi a fana na ye mamani mili ma vulavulela yakwe ma fambela yakwe ni matshame hinkwaswo mamani wa mina hela. Sangu kambe ngi swi komba ngi a wu tsakanga na swona hi swoleswo a ku ya lexi ni xikwalisaka swa ku lweyi se a kalaka a nga ha tsaki hi lowa nsati ni nga mi kuma i papayi.

0: Unga na wena Joãozinho. Ako xikolweni le. Se teacher wa vulavulela tlamshele swa switivaka ku vava ta Jones avanyika u thlali. Joãozinho aphete ati no aitela nhloka ati aitela nhloko laka kuva swi tlasi swi tlasana usiwana. Se teacher zakanyi msa ti Jones aka hey Joãozinho. Kasi imaka munhu ukala ku nganyimi kuti no anhloko wena. Se xinga ah ni o dhanwa la laka nhloko. Sakwa. Lishinwala ifeke, lishinda uko wati nwa itele makamuni. Nikaratuwe leta mashaka hako na usati kore teka kulahini. Ya munga nwa ina Joãozinho. Ani susi ibaga Joãozinho kusawa na uishi kule. Se Joãozinho atama ya kushwela shkule, nsiku nsuka shwela na shwela na shwela. Seti chako na zaka mvuta waka, hei Jonzi. Kasi wana, akaka wana hei kuhini. Shungu, nukula kusuyu tiche, kutula stratu sumbiri, se nileka. Seli shukwenda kushwela intamu ima kamuni. Shungu majitiche. Ingi wakonga tivukulera. Kusuka leka kamina utala, kone mashapa manyingi vanga tiraswa kufamba yo hombe kusufanani.
1: Ya nyamuntla swi ringene. Hita tlhela hi ku kuma ku va hi dumisa mutori wa wena lowo. Hi kamba mati, hi kamba olio. Na hi famba mbijana mbijana. Ndlela yinene ya ku va hi ku nyika nongonoko. Nzumulo. I nongonoko wa Emissor Provincial de Maputo wa Radio Mozambique. U nga mpfukeni loko siku ili wa vumune hi 21 horas na 15 minutos. Hi tlhela hi nghena mpfukeni hi mudlivela hi nkarhi wa 20 horas. Hi na wena. Itavana wena masiku mataka.

0: Oyo hoyo kanongonoko wa hina wa kutiva taka hina wa kutiva ntumbunuku wa hina wa kupfuxeta ntumbunuku wa hina swibongo swa vatsonga namuntlha hi tatani xithokozelo xa ku thokozela vaka mndlovu hi la ku twa hi lana vaka mndlovu loko va le magandzelweni loko va le timhambeni hi lana va thokozelaka ha kona hi navela leswaku swi ku tsakisa ni ku va u dyondza xa nchumu hikwalaho ka minongonoko leyi ntlhamuselo wa swibongo swa ku va vaka mndlovu va huma kwini hi nga ha ta hi ta wu kuma hi ku famba ka minongonoko ya hina kambe sweswi hi yo kuma ntsena a xithokozelo xa loko va phahla loko va le timhambeni
1: ndlovu kacheni ina va nga tindlopfu a tiluvani tiluvana hi micila loko ti ri matsengeni hi vuriyana byo famba hi ntlhambi byi fela ku lwelana hi va ka xipatlana xo heta ntlhava hi heta nyaka hi va ka mhalakati ya nyumba leyi nga tlula ntsandza hi ku na yin'wana a ta ta tlula hi yona hi hina va ka xinyatana u nga xinya u nga xinya n'wana nga yi hundza hi hina va malaya nkava ya mahasuni hi vana va ntsumbu ra ndlopfu va longolekile vangulweni va ya panga mati hi mixakwa
0: tanihi lana hi tolovelaka ku vula hi kona loko swi li kona u swi tivaka mayelana ni xivongo xo karhi lexi hi xi yisaka mpfhukeni lama u nga hi lavetela a Radio Mozambique Emissora Provincial de Maputo hi kona haleni doropeni la ka Matsolo u nga ta tata hi tlhamusela swo karhi mayelana ni xivongo lexi xi tivaka mayelana ni lomu xi humaka kona mayelana ni matumbulukelo ya xona hikuva nkongometo wa hina i ku pfuxeta ntumbunuku wa hina lowu lahlekaka vatsongwani va hina a va ha swi tivi leswaku bava a huma kwini leswi hi nga ta hi tata tshama ka maputsu hikwalaho ka tinyimpi hikwalaho ka swirhalanganya swa ku hambanahambana hi ku famba hi lava vutomi hi ta hi tata va veleka vatsongwani lomu a va ha swi tivi leswaku timintsu ta vona ti kwini va huma kwini va ka manyani vo tiva leswaku hina hi va le Maputo swi ku ntse se a ku va hi vekile nongonoko lowu i ku va hi tsundzuxana i ku va hi tivisana leswaku hina hi va muyanga va muyanga va huma kwini hina hi va langa va huma kwini hina hi va khosa va huma kwini va za va ta kumeka lomu hikwalaho ka yini swi mahisa xiswoswo se u nga kanakani loko u ni ku ganagana hi nchumu xo karhi loko u swi twa leswaku leswi a swi hlayiwanga khwatsi maendlelo man'wanyana ya ku swi hlaya hi lawa tshundzeka u hi lavetela hi ta khensa swinene hikuva nkongometo wa hina i ku pfuxeta a ntumbunuku wa hina lowu lahlekaku a ku lahla ntumbunuku i ku lahlekeliwa hi vutomi i ku lahlekeliwa hi vumunhu xileswo a hi pfuxeni leswi swi hi lumbaka.

Adjumela, eu sigo o emissor provincial de Maputo, Michelio Ahá, aqui na Vila Angulos, Mojangelo Tico de Moçambique, Daniel Chapo. Adjumela, eu vou falar com o Talam Suastarato, leixo que lá cá, Mavaco, Guiamuembe, Mavaco, Majuni, Asfonjangolo, Niasa, Mojangelo Tico, como se imagina lá, o Amenican Xingeletano, Vigneione, Nishitsungo, Xambangolua. Kuvulavuliwa hi kusuhi na 250 wa makilometro ya switarato ku ya tlhasa ntsindza wa doroba bya lexinga a nga yin'we ka timhaka tlheliselaka ntshaku nhluvuko wa xifundzha xa lexiyana na kulonkama ku dzungula ka ku va switarato swi kumeka na swihohlokeleli swinene. Muxangelo wa tiko a fa a hlamula swivutiso ni xikombelo xa xitshungu xa mavhaku lexi welelaka ku lulamisiwa ka xitarato lexiya. Muxangelo wa tiko a hle leswaku kulonkama wo karhi ku dokadokisana ni xiwubyana lexi hanyelaka ku voneleta switarato a ku wa makungu lawa ma sungula ku landziwa. Lexifundzhankulu 30 xi yimela ku va ku landziwa mintirho ku fikela a ku va ku nga holeli kumbe ku humelela timhaka ta vuhirisweki hi vutirhisi bya inthanete ngopfu ku swifundzha leswi kumekaka kusuhi ni mindzelekano ya matiko ya SADC. Hi ndlela leyi ku kunguhatiwa ku engesela mintirho ya vusirheleli kun'we ni ku kota ku yangula loko ku tshuka ku voneka timhaka ta ku kala ti nga letinene ti nga khumaka miti ya mfumo, mabangu ni swin'wana swiyenge swa mintirho a xifundzhankulu lexiya. A ku va ku landziwa makungu lawa vhiki lebyi a xifundzhankulu 30 ku landziwe nhlengeletano ya ku kala mavonela ku nkama lowu tinhlayo ti kombaka ku tlakuka ta vugevenga byi tirhisaka switirho swa manguva lawa a nga crimi cibernetico. Ntlhanu wa mihlovo yintshwa ya ku hambanahambana ya mazambana mi tumbuluxiwimi va mi yaveliwa a ku va ku yingiseriwa bindzu tikweni byebyo byeni ka makunga ku va ku helisiwa vuxavi ematikweni man'wana ni ku va ku yingiseriwa vukona bya mazambana mabazara ya tiko. Tani muxangelo wa xiyenge lexi Antonia Vash ku dzunguliwa ku va mazambana lawa ku ta endlisiwa ku va ni madala manene tikweni ni ku va ni vukoni bya mbewu leyinene tikweni byeswo. Ku gunguliwa kumbe ku haxiwa ka mihlovo yintshwa ya mazambana ku ve ni nseketelo wa mfumo ni muntu vukombisi bya mfumo wa tiko bya Italia na ku tirhisiwa ntsengo wa mali wo dringanaka $1,000,000 ya ximerika. Miseta wa xandzeka u yingele madzungula ya vusiku hi misoro provincial de Maputo. Mwana madzungula kumaora mataka a hale vusiku.

Oyoyo Mix City wakuranzeka itlele fika ka vusiku bya namuntlha a ku wa swin'we kota ku va hi longoloka ka tindhawu hinkwato leti Mix City wa hina a yi kumaka na ri ka tona ka nkarhi wa vusiku ku va swin'we hi longoloka ndzeni ka nongoloko vunanga ni tinqambi tintshwa. Nongoloko lowu u ya ka Mpfhukeni wa munhu wa vhiki rin'wana na rin'wana hi nkarhi wa 22:10 kola Insur Provincial di Maputo 102.3 FM ni Miloituka on the media. U nga hi lavetela ku va u kota ku va u longoloka na hina ka mintirho ya Radio Mozambiki hi ku va u lavetela 89.0 FM Amagoda Ponta Dor 90.0 FM. Kasi ka inthanete u nga longoloka ni nongoloko wa hina hi ku va u lavetela www.rm.co.mz epe Maputo. Ka TMT hi kumekaka ka Canal 923. David Ntimana i n'winyi wa rito loyi a lulamisaka a tlhela ku kombisa nongoloko lowu vhiki rin'wana na rin'wana lowu yaka Mpfhukeni. Kasi hi ni murhambiwa ni namuntlha ku fana na

0: ikulu loko tiva leswaku nkarhi hi longoloka na wena muyingiseti hi karhi hi pangalata na wena ni murhambi wa hina loyi nga na yena laha xitudio ka nkarhi lowu kunene King Zivas u kola ka nongoloko vunanga tinqambi tintshwa a ku va u tisela vunanga lebyi byi lulamiseke vunanga lebyi kunene byi lulamiseke hi lirhandzu ku va u kota ku va haxela a muyingiseti wa hina a kota ku titsakela kun'wana na kun'wana la nga kona hi ntsimantsima vunanga lebyi u yimbelelaka byona hi byi bya kona nakona u nga ve u sungule lembe munhu ku va u yimbelela u sungule lembe munhu ku va u khandziyisa
1: hi swone a marito ya ku sungula ni nga ta ma bala mina ku va ni yimbelela ni sungulile hi 2018 loko ni sungule hi 2018 ni yimbelela swi taza swi kuma 2020 na ni yimbelela ni swo leswi funzi na ha yimbelelaka ni namuntlha ni buyisile hi kunanga le byanyiwana ni fanele ku va ni misiya byona laa kaya area ene
0: hi swona a ku khandlisa nga ku gravara sungulele rem
1: a ku gravara ni sungulele
0: 2018
1: hi swona
0: hi ntsima u yimbelela vunanga byi bya kona
1: vunanga lebyi ni byi yimbelelaka xitilo xa mina musikali marabent ni yimbelela marabent i xitilo lexi ni xi kotaka ni xi rhandzaka ni vanhu loko ni yimbelela va swi tsakelaka i khani mama
0: nkongometo wa wena tanihileswi se u sunguleke ku va u yimbelela va u khandziyisa vunanga bya marabenta hi ku endlaka byona ku ta fika sweswi u nga va se u ni tinsimu leka
1: hi sweswi ni na 20 wa tinsimu 20 wa tinsimu
0: hinkwato
1: ti disponível internet, YouTube, em todas as plataformas. Ti disponível.
0: Isso na e cancele. Ah, inga ta ite nkarhi hikusa hi nkarhi wutsongo swinene makume manharhu ntsena minute inga na wona a ku va kota ku va bula ni ku va hi vutisa a vunanga lebyi byi lulamiseke bya King Zivas. King Zivas hi twala loko yimbelela u ku wa ni gangisa.

0: akufundisa titombi leswaku a musical lo khamisela swaku wasatu ukara anga ukatini anga hatsuka akunavela akugangisa na anga swihleketi swaku loko akugangisa na le ukatini no kukirela tumu amagangisa lewani ya kona ava vasati vanu magangisa le ya kutala anzini ka yini ka loko va thlangana no vanhu akunavela zvagama ku endleleni loko wena unga tikhomi wena ungu swi toswa ku ndoto unga tikhomi ugamu endleleni u endla timhaka
1: uya nghena ka
0: ndzingu lowo anunoko loko a swi tsumbula zya hi ultimakeni zya swi fanele swaku loko vasati va vanhu va hi gangisa hi swi tiva ku yala
1: kambe mayelela a nga va wa ya kona hikusa ku ni ku yala hikuva u byela nuna ku ni ku yala hikuva mi byela yena swaku heyi a ni swi lavi ku ni ku yala hikuva a nkarhi lowu a endleka swilo swa ku kombisa swa ku a ku lava u hambana na yena a ndleleni ni yini ko
0: a ndlela yinene ya kahle liya
1: ndlela yinene ku va u nga vangi timhaka kusa swi nga endleka ku va u ku wena u lava ku la ku baleka mhaka leyi kambe hi maendlelo ya wena ku va u nga swi kotanga ku va u yi baleka mhaka leyi u ya vanga timhaka tikulu
0: hi swona ya hi ndlela ya ku vani u ti baleka timhaka leti i ku vani loko u swi vona leswaku a ta hi ndlela leyi yo ka yi nga leyi kahle ya ku yi ta ni ve yini hi endlela timhaka i ku vani loko ku mu tlhangana laha ndleleni u cinca ndlela loko a ku landza u cinca ndlela u fambe yimbenyana ku privara swa ku yini swi nga zi swi tlhasa lomu swa ku za swi ku vangela timhaka
1: isona ikensile ya ku twala loko vutusa kunene wa ni gangisa a ni ku lavi kambe ku na rainya.

0: a música Rainha Sanguessuga. É o seguinte, a música Rainha Sanguessuga, uma message leyo yi hlayaka swaku wanuna o kare, né, a tirile loko a tirile. Então kun WhatsApp bi WhatsApp lava ku rhandza ku yini a ku shulara a vavanuna. Ndlela leyo wa swipota ku WhatsApp ku buyela ta tlhasa ku teka a ku yisa restaurant. Uya gastara mali na yena tla a vitana vangana va yena swikan'we va ta ku dla mali kuma swaku wena kaya u ni sati ni vanhu bya hi ndlela leyo a swi laveki swi lava ku yini u hlayisa sati wa wena u nga pfumeli ku va u xengiwa hi Masanguessuga u famba nawo a restaurant
1: vunanga lebyi byi tela ku ta basisa amajaha
0: byi tela ku ta basisa majaha
1: ya vavanuna ku va va hambana ni ku va
0: Vaxengiwa hi titumbi hi tukati nga langeleni
1: hi swona. Kambe ku na murhandziwa loyi mukhani tisa na switeki
0: a muzika murhandziwa ma muzika ki i muzika lowu nga endla a featuring ni muchembenyani wa makwavu calibrador

0: musika murhandzi wa khuluma leswaku murhandzi wa mbilu yangu na swi vona a wu tsaki kata i xini xi ku hetaka wene a wu ni byeli murhandziwa i xini ni nga ku onhela swona mine hi ku loko a sati wa mina ni mu lava ni mu kumi entawu a xingiwa hi yini a musika wu hlaya swaku a sati wa mina loko ni mu lava a ni mu kumi a xingiwa hi yini a xingiwa hi madiskoteka wa mu swenga hi yini hi makari ni diporu ku wa mu komba swilo leswinyingi swo ka swi nga yi laha ndleleni
1: hi swona a vunanga lebyi telaka ta kombisa ku karhateka ka wanuna wo karhi loyi a nsati se a kalaka a nga ha mu kumi kusuhi na yena
0: hi swona leswi a xingiwa hi majaha wa mu beta a madiskoteka va mu xavela masavana ndzi dyondzisa leswo
1: ya kuma kambe ku na muronga
0: muronga ema muzika ki i muzika lowu u tlhamusaka swaku loko u chatile loko u chatile sati nda ku byele mina for example nda ku komprare mina for example ni kumeka masinga inyembane ntawu mutswali ku ni leswaku loko u kula la mutini a ku byela leswaku epawu hi kombela leswaku loko ku tlasa nkarhi wa ku u chata u nga chati wa sati wa dorobeni ku lava ku u boye u ku yini u ta chata haleni kaya ja u kuma swaku hambiloko mutswali a ku byela swaku u nga chati vasati wa dorobeni u nga va kahle boye u ta chata haleni kaya loko ku ambilu ya mina yi langile a wasati loyi ni nga mu kuma dorobeni teki ni mu chatela ku na ku a musika lowu wu dyondzisa leswo swa ku mutswali wa swi yalela ku a wanuna a n'wana a chata a wasati wa ku mu chata dorobeni teka vuya ta mu chatela haleni kaya ku a wasati va leni kaya va swi tiva ku rima ento va dorobeni a va swi tivi i khani mambu tlhamisela leswo.

0: lebyi vunanga byi tela byi rhamba a lava a vatekani kumbe vavanuna va nga ni mindyangu va nga ni vavasati
1: va nga ni vavasati leswaku
0: va va hlayisa
1: vahlayisa vavasati va vona
0: vangasa lava va vonaka seni va sasekile la na vona vo hlayisiwa
1: u hlayisiwa
0: se loko u hlayisa lwa ka wena na yena nga saseka
1: anga saseka afana ni vanwanyana
0: heisona ya kukuma u sungule akuva u imbelela hi
1: 2018
0: heisona u va u kandisa sungula u kandisa vunanga bya wena kongomete wa wena ka ndzima leya u chayi hi wihi wa ko u navela ku ya fika kwini vunanga lebyi ekuva u titlangela ekuva u susa leswi swi nga kona mbilwini ya wena kumbe xana hi byona u navela ku dyondzisa ntsena kumbe hi vunanga u navela ku va u hanya hi vunanga u chaya swi va swi ku nyika xo karhi mundzuka siku u va munhu nga ndhuma kumbe a nkongometo wa wena ka ndzima leyi u yi sunguleka vuchayina kumbe u wina ko kahle
1: na khesa loko uno vutisa marito ya so ni talani ku vonga ku ve munhu yamukile la na radio. A swi sungula ni nga ta xi hlaya ka ndzimana ya u yimbeleli ka mina. Ni navela leswaku ni hanya ndzeni ka ku ve ni yimbelela i ni dyondzisa ama muzika ya mina ma ve ni ma meseji laya ku ma edukara ma joven ma ni titombe ni vanhu hinkwavo. Ni navela leswaku ve ni vhela ni hanya ndzeni ka muzika ivi ni ve ni kuma a ku ve ni va ni kuvidara spectaculo. Ni skota ku ni imbelela kazamento ani ku vidara ni imbelela ni navela ku hanya ndzeni ka muzika ni khen kuma opportunity ya ku va ni kuma ku ni endla xukari ndzeni ka uyimbeleli ka mina
0: hiswona loko va navela ku va va ku rhamba ku va kumeka ka spectacle ka minkhuvo hi ku hambanahambana ka yona va nga endlisa ku yini a ku va va kota ku kuma
1: a ku va ni kuma eka spectacle tanu ka michato ni ta nga siya numeri ya mina swa ku va ni un'wana na un'wana loyi a nga ni ntirho a swi vonaka swa ku swa fanela ku va ni tsundzekela kusuhi a nga ni kuma ka yona a numeri ya mina i 84016 23 85. Ta repetira 84016 85. 84016 23 85. Exato.
0: Exato. A número ali no WhatsApp.
1: E no WhatsApp, calma.
0: Exato. Logo vai inserir vai na tanele sumo inserir tanga na ina longo logo cana ina. A na vela ka akuma a unanga zawa ina. A inti sabi.
1: Unanga zami ina angava zikuma internet zidisponível. Angava zikuma YouTube na kona zidisponível. En todas plataformas zi disponível nanga angave a sporta funzu kuvani ateka numeri ya mina wa sporta kuvena khuluma na mina hi WhatsApp na sporta kuvani ni mchopela aina unanga sporta kuvena adzingisetawo
0: hiswa loko ku humelela munhu ako va a navela ku seketela ku twa ku tsakisa ka munanga dza wena hi ntshima ntshima u navela ku va u seketeliwa ku eka ko hi
1: Anna Velal Shakuvani, Vangani Puneta, Kuveni, Vani Patrusinara, Patrusinara, Nweki, Kumunika Malmun, Maji, Akumunika in Amalink, Jaco Kotakuvan Atira, Akutire Kuvani, Anne Kelangela Kuvani, Lumgani Spetaku, Van Kuvidaran Famana in Belel, Lumgani Muchad, Gunmun Hajava, Alakuchadaka, Van Kuvidarana in Belela. Lezina zone ya ajuda porque ajuda a ikuso kumunika mali munhu so kumunika tiro munhu za umfunile kanima
0: hiswana marito gamo ngopfu antsatsiyo ka lavantswa lava vana velako ku vangenela ndzima la uchayi hi wa ya ko marito ngo vasiela ka wona
1: marito lawa ni nga ta masiaka ka lava vana velako ku nyena ka ndzimani ya uchayi ekuvani alwe anga ni masonyi ya kuvana swi kota kuvana yimbelela anga tsiki ku yimbelela preke ya ku yimbelela inyiku ya xikwembu ya unwana na munwana enda vanga swi kota kuvana va yimbelele va khive be fokadu ka leswi vanga va swi toka swa ku swona leswi va julaka swona va be fokadu ku yimbelela ku yimbelela ku write i tavuya maji loko anyiku ili ya wena akuna kumu ku uta switsika jani va khongela swa ku pa ava tikahla va yimbeleli ni vanavela swa ku vani va khasa kule na vona ka leswi va nga ta swipimisaka loko va ta nga va ingenile andzeni ka ku yimbelela ekhanima
0: intima kalavatswa la va fanele ku va yimbelela swiswa ko
1: ama message vanga ta fanele ku va ma khipa alavantswa vanga khipi ama message ya ku ka mangalina size tiki va khipa ama message ya ku vani ma edukara kwa edukasan hi swona swilo swa kahle leswi dzunzisaka ni vana lava hi tswaleke ni tingoma tiki va humesa tingoma leta ku ni lava nga heveleka loko va ti yingiseta va ti tsakela ra ku vani leswi swi ta kulisa swi andzisa yena kultura dza hina dza vuyimbeleri
0: i khensile mwitseto ku rhandzeka eke metakola nongoloko wa hina wa namuntlha loko a ni ta ma hlayisa masiku ma landzelaka ya ta tlhela ku tela ni yin'wani nqambi kola a yimisori provincial timaputo ndzeni ka nongoloko vunangani tinqambi tintshwa David Ntiman hi yena a lulamiseke nongoloko lowu a tlhela ku kombisa kasi murhambi wa hina ka vusiku bya namuntlha a ve King Zivas.
2: Vunangani tinqambi letintshwa
3: nongoloko wa yimisori provincial de Maputo uya ka mfukeni wa n'wintlhanu un'wana ni un'wana hi 22:10
2: ya ku rhamba muyingiseti ku va ku pangalatana hina

0: anjangwini hi kuge hi bula hi nga vanwe
1: akulosa muyingiseti wa kurhandzeka wa emisori provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Hoyo hoyo ka nongonoko wo rhanga ka wona hi nga ta vulavula hi mindyangu yi taleliweke hi mati ni leswi i swi endleke a ku va yi kota ku huma ka swikarhatu swi vangiweke hi ndhambi ku sanguleni ka lembe hi nga ka lona a xifundzankulu Maputo. Nongonoko lowu u ta empfhukeni hi wa wumbirhi hi 5:15, u phinda hi wa wumune hi 22:10, kola ka xitichi xa hina xa vuhaxi xa emisori provincial de Maputo wa Radio Mozambique ka 102.3 FM ni hi 1008 onda media. Nongonoko lowu u ni nkongometo wa ku kombisa swifuva swa vaaki tiko leswi va swi endleke a ku va va huma ka swikarhatu leswi swa ku taleliwa hi mati. Ku fambeni ka nongonoko lowu hi ta ku tisela ta mahanyela ya vaaki tiko swihena swi landziwaka loko ku tshuka ku humela timhangu ta ntumbuluko ku fana ni leswi swi humeleleke ka ndhambi ya nyan'waka a xifundzankulu Maputo. Nakona hi ta kombisa mavonelo ya mindyangu mayelano ni leswi i dyondzeke swona hikwalaho ka mhaka leyi leswi yi nga ta swi endla a ku va mhaka ya kutani yi nga ha xanisi ku tlula mpimo. Mipangalatiwa hi Monica Novela ka vubindzuli ni vukombisi la nongonoko lowu na Tomas Buruma ka vukhandlisi. Ntlawa lowu u ku navelela vuyingiseti byinene. Timpfula ni tindhambi leswi vonekaka masiku ya vugamu i mhaka yi xanisaka mahanyeleni ya mindyangu. Mhaka leyi yi ta va yi vangiwa hi ku cinca ka tinguva leswi endlaka ku va nkama wa timpfula u nga ha tiviwi. Hi xikombekiso, hi nkarhi lowu wa wuxika se hi nga ka wona timpfula a ti sangula ku kala kambe u ngo tshuka u vona mpfula u nga yi nyimelanga. Mumu na wona u hisa ku tlula mpimo la ka ku u nga ha swi tivi leswaku xana se hi le ka vuxika kumbe ha le ka malanga. Nakona hi nkarhi wa ku hisa mumu wa kona u kulu swinene hikolaho muyingiseti wa ku rhandzeka u fanele ku tilumukela hikuva hakunene se ku vonaka ku cinca ka tinguva. Ku sanguleni ka lembe hi nga ka lona miganga yinyingi yi taleliwe hi mati ni ndhambi lomu mindyangu yinyingi yi sindzisekeke kusuka migangeni ya yona yi ya rhurheliwa ka tindhawu tin'wani. Hikwala ka mhaka leyi vonekeke ku sanguleni ka lembe hinkwerhu ha rhambiwa a ku va hi tlakusa huvoneleli hi ya ka tiyindlu leti tiyeke ka tindhawu leti tshamisekeke a ku va hi nga weliwi hi khombo leli la ku taleliwa. Masiku hi nga ka wona tindhambi ti voneka minkarhi hinkwayo leswi kombisaka ku cinca ka xa nchumu mahanyeleni ya hina. Kwalaho muyingiseti wa ku rhandzeka hi fanele ku hloma hi tivonela ka swiyenge hinkwaswo hi hlayisa mapasi ni switirho swin'wana swa lisima endyangwini. Minkarhi hinkwayo hi fanele ku yingisa mahungu lawa ma paluxiwaka ka miti yo hambanahambana ya vupaluxi la mahungu tikweni a ku va hi tilumukela ka mhangu leyi ya ku taleliwa hi mati ni timhangu tin'wani ta ntumbuluko. Tanihi laha hi vuleka ha kona ku sanguleni ka nongonoko lowu hi ta kombisa swifuva swa vaaki tiko lava taleliweke hi mati ni ndhambi exifundzeni xa Marakweni a lokalidadi la ka Makaneta. A ka Makaneta hi bulile ni vatshami va muganga lowuya a ku va hi tiva leswi va swi endleke loko mindyangu ya vona yi ngheneliwile hi mati nseketelo va wu kumeke a ku va va huma ka mhangu leyi va nga ha kumeka ka yona. Hi ku landza hi ta yingisa marito ya vamamana Georgina Agostinho Mashavana na mamana Elina Magaya vatshami va Makaneta Doji.
2: Na vito ni Georgina Agostinho Mashavana mwanya wa tiko wa Makaneta Doji.
3: Mamana Georgina, hi tlangela swinene ku va u hi amukelile laha ndyangwini wa wena. Hi kombela ku va u hi bulela hi tiva leswaku makaneta doxi a taleliwile ndhambi leyi hi veke na yona. Lomu n'wini lomu ka makaneta swi yencisi ku yini mati ma nghenela a ve swini swa kona?
2: A mati a ma nghenela ya wona hi pfuke hi va bohe va hi boya hi ta masin'wini masina hi swi twa swa ku hana mathinana mati va le maboya maboya masi a hi swi tekelanga ntikelo leswaku mati ma boya hakunene a liwa wu swazo siku bya ku a liwa wu bidri hi ta masin'wini hi tlhela hi pfuka hi hoxa swi ba masin'wini loko hi muka hi ya etlela. Hi wa wu bidri hi muka hi ya etlela loko hi etlelile kampuntswini wa ma 4 hours mati ma sungula ku nghena hinkwako lomu masin'wini xani foneliwa hi vanghana va ku he wena u si fulamela xitaratweni ke. Niko a ni se fulavela va nge nga homu famba ni suka ni ngirimela loko ni thasa la xitaratwini hinkwako xa mati a ma khalutile la mantlhantuka hinkwako lomu para ni thasa la ka xitaratu lexi masin'wini ku nga kolo ku vonakala a ku ni tini tatukulu ku ni matshimbo swa ku pelimexo ni ganya ku koka matshimbo ya ku a ni ya beka ka yini ta kuma mbewu masi la xitaratwini loko ni pela ni ku ni xa wu thasa laha ndlwini ka masin'wini ta kuma matshimbo loko ma swa ku xitaratwini mati ni gama hilaka mavele. Ni tekela ku tlhela ni muka ni ya tshama kaya a mati a ka kwanga mine ku kola friend ka la xitaratweni la a mati ma famba ma famba hi tama hikuva hadi vhe ma ta gama ku saya 2000 ma yincile swoleswo ma teka masin'wini a ka kwanga ku lavisana ni xitaratu maze a kaya ma nghenanga xa loko hi ma lavisa ku kumeka swa ku a mati a ma yimi ku ni tiyindlu ti nga lahaya. A tiyindlu leta loko hi lavisa biloko na byo khaluta swi tlhasa ka janela la byi sungulela ka janela ma khaluta ma famba ku tlhasa a wugamu bya janela a mati mo khaluta siku ni siku a ma yimi mati mo khwela hi wugamu no ka kwanga hi te hi tshamile kwala kaya la a mati a ma buyanga hi diretu leswaku buya ma ku cincincin mina suka kwala ndzeni ka muti lama ku bvou ma huma ya hansi munhu swi kama ku bvou ni gama ni ku he n'wini leswi ma vona mati je swi ma yincaka swona ku ma duvuka ya hansi a hi sunguleni ku vona swa ku hi yenca yini ma gama ma hi sirikara hine hi kola nkarhi wa lebya lamakazi xitarato xi hala xitarato xi hala hi lamakazi la ya a mati loko ma tlhasela halo ka lidadi laya ma fambe hi xitarato ma ku ma ya pfala hala lawa ya haleni ma pfala haleni hi salanyana lamakazi la ya gama leswi vona swa ku nada leswi a hi swinene a hi sukeni hi teka minchumu yezo hi vona swa ku yenca yini ni ni n'wana a tirhela ka hala henhla noveni hala a mulungu wake a gama mufonela le Joni a nge hi talele hi mati la kaya ku nghene mati a ku teka ni minchumu yeni mumuka hala a nkomponi ka mina mo ya tshama vhela hi yence timhaka toleto ta ku kombela masokoro valungu va makhampixi mo mambenyana a va fambafamba ni mimovha yavo loko va ku kuma na wu humesele minchumu ya vubeka na va ku teka u kongoma kwini na wu hlaya na wu ya beka hi kombelile ka mfumo leswaku va hi julela mbango swa ku hi tshama hi komunidadi ya maka ya hine laha ku kumeka swa ku ve hi ntshunxela laha xikolo va ku famba ni xikolo mazi hi gama hi lavisa hi kuma swa ku xikolo mati ma pfala ya hala ma pfala ya haleni lama khwelanga la ndzeni ka xikolo mazi xa maro dare mbango hinkwayo ni gama hi fona mara kwini hi ku lamo hi ntshunxelaka kona a ku siguro hi nga yenca yini ke a ka ha va nga na yi ndlela yimbenyana lani munhu ehlwanyeka tivonela lomu a koteke ku va a famba a ya kona mun'wana ni mun'wanyana kume kula kumeka kona ya tshama hi ya tshama vhela lomu matinhoveni lomu a valungu va mbenyana va zhendzelekela hi switarato hikusa ni mati ya para yinwa a hi nghena mati mati swihlovo hinkwaswo swi le ndzeni ka mati muluku ka mati mati jamani mati ya ndhambi ja valungu va mbenyana va zhendzelekela va teka matanki yavo va famba va cheletela matankini mati na va famba kolomu hi kampareke kona lomu hi kombeleke ku tshama na va famba va hi nyiketela mati va hi pfunile vhele ku za ku hela masiku lawa mati ma nga xanisa wone hi gama hi sungula ku va hi ndzuluka hi buya makaya hi buyile makaya hosi
3: se buya a makaya lani ka kusuka ka n'wina mu swi kotile ku va miteka hinkwaswo timpahla swifuyo swi ma hisekwini
2: lani ka timpahla a swimbenyana swa timpahla swo swa ya ku yambala swa magumana hi swi kotile ku ku va hi humesela a valungu volavo va hi pakelela masi hi ku tala ka swone swa swibya mine kaya ni exegara ku a ni a magwarda fato ni makristalera ni ku sigirile ni makonjeladori ni jilera ni ku sigire ku va ni swi tlhantukisa masi ni ya kuma mbangu ku lomu nhoveni lomu hi swi tshika ni ku lwa taka va swi kuva ni ku va swi kuma teka paciência ta teka mazi ni khensa xikomba ha swona ni tlhele ni ya buya hi swi kuma ku sasiku ni sikwa hi pfuka hi bana hi tata kamba na hi kuma swa ku swi kota a maparato hikwani ni maparato wa kwa mali manyingi ni ya xagara kwa hi khwela hi he cheletela henhla ka varanda ma tshama kuluma ni mapanela hi swi tshika kuluma henhla ka mavaranda loma hi suka hi famba masi hi khense hosi hi buyile tata kuma leswaku a swi fuyu a swi cheliwe kwa hala nhoveni hala a hi tshama kona ku luma makintini loma hi loma a swi tshama kona swi da ku luma swi da misinya leyi swi nga ha di mabyanya swi da misinya ku luma ku za ku tshwa mati swi buya kutani a nga swo swi dya va sunguleke ku va va tichela swimbenyana tihomu vambenyana ti file hikwalaka ku a ti tolovelanga ku da a byanyi bya misinya ti tolovela mabyanyi lawa hi xa kumeka swo ka hana ka ku a ti ya kona mo timbenyana ti file masi timbenyana ta hanya leswi swi endliseke swona mama loko a leswa tihuku ha tihuku to ta xilandzi hi fuya ka tona ha zanga a munha ni nkama wa swa ku a nga teka huku swo ku huku yi khari yeke yo sa yi tivonela na yini yi khwela ku henhla yi tshama
3: mbuyemu tikuma
2: tikona timbenyana swi khomile leswi swa swipixi masi a ta ku va ti ta ti pfuxa mbewu kulaya mun'wana ne yin'we a nga ha kuma nga nchumu kambe mina ni nga hlaya swa ku kaya ni boye ni tikuma swa ku timbenyana ti khomiwile masi tibidri ni boye ni kuma swa ku tikona
1: mama na Elina swo yini lomu ka makaneta ma hanyisa ku yini
4: yo fine ndala ku na nchumu leswi ku nga talela mati nyaka lwandla ku na ntirho yo hlupheka mitini madyondzisela ya xikolo mabindra hi ku loko u pfuka u ya lwandle wa kuma swaka ku na nchumu wo buya u nyima ni vana u mulavisana a hi na poyi bya nchumu yo pfuka hine hi swo swi hi ganyaka swona leswaku va u dukuta kholaparakhola nyaka kukulu ku tale hi mati ja hi na maencele man'wana ya ku hi kombela sokori ka mfumo a mfumo a wu sokorele hi ku amforme para tiko hinkwadro talele tindlwini hi talelile hi huma hi ya kombela ka vavhizinyu hi ya tlela maji hi kokotisa ku tlhela hi muka makaya na hi nga pfuniwanga hi nchumu
1: a nkama mu nga taleliwa musukisi ku yini emigangeni lomu tshamaka kona
4: hi sukise swa ku lwanganixa ku famba aka hini vavhizinyu a hi pfuna a hi pakelela mpahla mabo leswi swa rhuzumu bya muti maji swimbeni swi sale swi famba hi mati mfumo hi pfunile ku leswi swa ku olela nsila swa mabota leswa maluva hikomu hi swi dyivalile ku mati va mahencele surprise swi buye swi tekiwa hi mati hine ampahla yimbeni ni swibya swimbeni swi tekiwile swi nga kosigirela swona hi kosigerile ku swi teka hi ya hetela naswona nhoveni lomu pfa hi hetela ku na hi nga tleli mutini wa munhu yo tlisa hi kombela kampa mutini kholoka ku ta handle hi hetlela kona mukama lo mati ma nga sungula ku tlhela hi tlhelatlhela hi mukhama kaya
1: n'wina mi kumeka nga lomu ya masentro nomu van'wana va nga rhurheliwe kona
4: a rhurhiwanga masentro hi tandzuka gangeni ka lomu mati ma kaka ma nga tasanga mati masa ma nghena tindlwini leswo swi tindlwini ta yala ku basa hi mati lawa hi kuma ni mimizrini mabuya na ma ni mimizrini nyingi
1: se a kusukeni ka n'wina lana u vo leswaku ku ni lava nga mi pfuna hi va maboti va mimovha swi ma hise ku yini
4: a va makwerhu lava va nga na swona swa nge mine kumu makwerhu ku tlongwani ximovhana a rhwalelile mpahla ya mina a rhwalela swibya swa mina a rhwalela swaka panda a beka nghenela vhizinyu a mu sokorela ku hela kumbuxitivi ku jama movha ka yena mali ya ku xa kumbuxitivi ku a tiri mbangu hi kuma ho mati so a hi va nga ni poyi
1: n'wini lomu nga kona a swi sindzisekanga ku va mi pfuniwa hi maboti a swi jula ka mimovha
4: kambe maboti ma hi pfunile ku mati ma hantle ma nghena matrema laha ka ku famba mimovha xa buti tibatri hi tlakulela dodra lipraya di humesa hala ka ku kala a mati
1: se ni wo maboti a haliya vavhizini
4: a maboti ya haliya hu lava makwerhu va nga tirhaka matini
1: a va nga mi hakelisa
4: nada va yi hakelisanga nchumu vo a vo poyara so ku mumfumo loko ku poyara a va nga yi tekelanga nchumu
1: kambe ndzeni ka ku huma ka n'wina u vu leswaku swin'wana swi salile leswi mi nga swi kota ku va mi huma na swona a swifuyu swibya swin'wana swi ma hise kwini
4: hi kota ku huma ni tihuku ni tinguluve mapatumesa ma famba ni mati va khoma lava nga khoma hi ku hina hi tsutsumile lexi a hi mfumo a wu se hi pfuna hi nchumu xa ku va hi xivona swa ku lexi hi yo pfuniwa hi mfumo ku ya humelelanyana valungu mabindzu vatatu va hi bisela makani ka mabindzu ya mpunga ni kanika bya mpupu ni kilo bya wulombe ni kilo bya munyu i wa ku va va le ma-restaurant va makaneta hi va maputu va nga hi pfuna ni unlitro mei wa mati hi kota hi tlhela na hi nga pfuniwanga hi mfumo 30 data woxi a hi si pfuniwa hi mfumo
1: n'wina lomu a mfumo wu fikanga leswaku u mi sokorera purawu ya mi komba a masentri lomu a mi fanela ku va mi tshama kona
4: a wu fikanga hini hi suka swa nge hi leswi hi muka lomu ya hi ya tshama kona a hi fambanga masentro makaneta ni mbuva a hi zange hi sokoreliwa hi mfumo hi sokoreliwa hi vavhizinyu ni vamakwerhu va tinxaka
1: tlhelamu ya tshamaka ku mi tilavela
4: ya tshamaka ku hi tilavela hi kuma mbangu ka ku swine ka jaisi hi khula hi tshama
1: se mahanyela ya n'wina kula mi nga tshama kona laha a liwa
4: a hi da swintlatana leswi hi nga suselela masixamba hi muka naswona lo humeaka ku kala mati ni swimpfungana sweswo malembe lama nga hela hikuva a pfa hi ya ni swimpfungana lomu matindlwini leswi ku nga hela swimpfungana swi ya hi yo hlupheka hi ya ni xa ku yenca madyondziselo ya xikolo ka vana swi vavile hikuva swi kumeke va jeka malivro jeka makadena kumeka tshwangi hi yi yala ku va xavela vatsongwana kwanto a hi yalanga i makontsenje ma nga ka ma nge kona hikuva a zanga hi pfuniwa hi nchumu hi lavisa matiko man'wana ma pfuniwa hi mavhintsingo ya mpungu pupu hi ni hi sola swa ku a mfumo hini a hi vona va mpfumo hini ke loko vana u na vabidi tindi hinkwavo vana lavaya u va sumira para u ta kota ku va va ku nyonxela loko ho va mutini u le mamana wa vana mutini u tendela n'wana wun'we wun'we u nga mu tenderi loyi a ku nga mu tenderi a ni swisolo
1: se lana mi nga ya tshama kona mi nga tikhulela ku va mi tshama kona mahlambela maswekela swo swi mi nga famba na swona a mati a mi swi endlisa ku yini
4: amati ku ni valungu va nga kela swihlovo va gama va nga siyaka ka tirheni vekela swihlovo va siya xihlovo xihlovo lexiya hi xo xi nga hi pfuna ku va xi hi protejara mati lawaya ni ku za hi kota ku hlamba hi kota ku dya ku biha dimisandelo wa minisipu marakwene a rhumela mutori hi wolopfa hi kumekaka muti ku huma wun'we a ya marakwene a dyanyana swi swakudana swimpupana hi nyiketana pura hi kota ku va hi pfuna
1: se a mahetlelela vakulu va vanhu vatsongwana nuna na nsati ami swi endlisa ku
4: a yo khulakhula a nga khula kona hinkwaswo yo tlhela khulana a ku na difference bya ku lweyi wanuna ni nsati waka va yitela hala leyini vatsongwana hinkwaswo yo gwimba xikwembu xi hi pfunile hikuva xigama nga xi buyise mpfula a yo gama hini hi yetlela khula ya hi nga pfula gqeke kona laha hi yetlela sa ti kota dyixa ka muti wa munhu ku ri kere hi kuma muti swa nge hi leswi nga sesepela hi kula kula misinyeni la hi kula hi yetlela xa lava nga swona swa ku xa vavanuna va famba va kambelana hini vavasati kuma swa ku mati tindlwini ngi ma pumbeka ma xindlwini eyi ka nun'we nambe sweswo hini mukhuhlana hi ntambe ku ya koka mati lawa ya ma nga ndlwini lawaya luma ndlwini luma ku huma swa ku basa swa nge khuvi maxinambi loku limba a swi heli xerudada hini hi nga tela hi tindlukusa a hi ndlwa hi game hi xinene mati a mali makulu ni swo swa swihlobyeni swa hina ka ni tintima swa swa tihlampfi ntima tinhempfana ndzeni ka swihlovo loko ko za ku na nyana mpfula matilo wa mora bentana ma huma
1: leswi yi nga na usikusiku
4: ka nyika tana hansi ndlwini ko nyika u kumeka ku ni xerhu bya ku a byi heli nambe wo hlantswa byi heli
1: hinkomu swinene va mama na Georgina Maxavana na Elina Magaya hikwalaho ka mariti ya n'wina lawa ma kombisaka nxanisa yi hanyiweke hi vatshami va local dadi la ka makaneta xifundza xa marakwene xifundzankulu Maputu. Muyingiseti wa ku rhandzeka ya yi tshinela makumu ka nongonoko wa hina wa nyamuntlha ka wona hi kumeke swifuva swa vayakitiku lava kumiweke hi nxanisa ya ku taleriwa hi mati ni ndhambi. Ka nongonoko wu taka hi ta ya mahlweni hikuva hi kombisa leswi vatshami va ka makaneta va swi endleke a ku va va kuma ku lamuleliwa ka mhangu leyi ya ntumbuluku. Misalisiwa hi Monica Novela a bendzuleka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Tomas Buruma ku dya hi ku engeta.
0: Anjangwini hi ku ge hi bula hi nga van'we
5: Radio Moçambique, Maputo.
6: 23 horas a Tiquen, 23 horas e 2 minutos de Quen Guarda Moçambique. Kutanisa Machine Kuva, Hilongoloka Kumwe, na Hishuvelana, Hinguasso, Shahombe.
7: Remember this one? Before.